mahungu ya mixo hi Missouri provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Murangeli wa tiko Daniel Chapo Majambo Narlwei anyimisile Samaria Tovela kuva holobye nkati wa ndzawulo ya ta dyondzo ni ntumbuluko lomu tikweni. Ka mukhwepa wun'wana, murangeli wa tiko a simekile Edson Makwakwa kuva holobye muntshwa wa ndzawulo ya ta dyondzo ni ntumbuluko. Edson Makwakwa i dottori hi direito lweyi ku ta fika siku leri a hali secretary de estado da ciência e ensino superior. Xitshamo lexi a xi rhangela Edson Makwakwa xi nyikiwile muchayi wa tiko, pedagogu tlhelo nhlari ya ta politika Isao Menezes. Mfumo u lava ku pfuxeta ku tshembeka ka mintirho ya nkomponi ya swihahampfhuka swa tiko Nyazayere xi Mozambique LIM ni ku va nkomponi kota ku tinyimela tanihilaswi vandlekaka kona. A ku va makungu lama kuma humelelo ku karhi ku lulamisiwa ematshamelo lawa lani ku nga ta kumiwaka emihandzu leyinene tanihi ku rungula ka holobye wa ndzawulo ya ta ntleketlo Jo Matlombe. Holobye leyi a vule marito lawa wa unharhu lweyi xifundzeni xa Marakwani xifundzankulu Maputsu ku fambeni ka ku pfula nhlengeletano ya vumbirhi ya Council Coordinador ya ndzawulo a yi rhangelaka. Murhangeli wa xifundzankulu Manika Francisca Tomas a seketela marito ya nlaveko wa ku simekiwa ka machapo ni ku tirhisiwa michini ya ximanguva lawa ku bindzuleni ka swakudya swa nga ndlela ya ku tlakuxa bindzu hambi hi ku hlengela ka ku tshunxeka ka ta vukosi. Loko a vulavula michini na hina ya ta vuhaxi ni van'wamabindzu ndzeni ka riendzo a ri endleke a xifundzeni xa Makosa, murhangeli leyi a yengete hi ku vula leswaku ku cinca ka bindzu ra masimu hambi hi pfindla ra migodi lomu tikweni ku nga hlengela swinene ku hluvukiseni ka tiko. Francisca Tomas a vulini leswaku tiko ri fanela ku tshika a ku xavisa bindzu ri nga lulamisiwanga tlhelo ra machapu swi nga ndlela ya ku va tiko ri nga lahlekeliwi. Handle ka bindzu ra masimu ni pfindla ra migodi, murhangeli lweyi a vulavulile nakona hi pfindla ra nhova ngopfu ku vatliwa ka mapulangu marhumeliwa matikweni na se ma lulamisiwile hakuva tiko ri saleliwa hi xo karhi ri va ri ya mahlweni ni nhluvuko. Mahungu ya matiko man'wana ya misava, tiko ra Tanzania wa unharhu lweyi ri tsundzukile a ku hundza 25 ya ku luza vutomi murhangeli wa ku sungula wa tiko leriyana Julius Nyerere. Mintsatsu yi ngopfu ya kongoma vadyondzi a ku va va landza swileleto swa Nyerere a nga ntwanano vumbano swa nga ndlela ya ku va va yisa mahlweni ku hluvukisa tiko. Marito lawa ma humelelisiwile ku fambeni ka nhlengeletano yi katseke vantshwa va tidyondzo ta le mahlweni, ntirho u rhangeliweke hi Universidad Dar es Salaam hi nseketelo wa Rosa Luxemburg wa Afrika wa n'walungu. Ta maxela jambu vaxivi ta maxela jambu va rungula ku va doropa ra tete ri rhangela tshikaka ri kufumela ku tlula nkwama madoropa ya tiko xipimo xa 40°C ku ta landzela doropa ra ka Maputsu hi 39, Ncayincayi 35, Nampula 34, Nyambani Beira na Kilimani 33, Ximoyo 32, Vilankulu na Pemba 31, Lixinga i doropa ri nga ta tshikaka ri pepela ku tlula nkwama madoropa ya tiko xipimo xa 28°C. Mwingiseti wa ku rhandzeka, lawa a ve mahungu ya mixo hi Missouri provincial di Maputo. Rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto rixile.

0: Rashil Mongo xifundza nkulu Maputo mahlayiwa hi Alberto Paulo. Murangeli wa tiko awa kususa ka xitshamo sa Maria Tovela swanga holobye nkazi wa ta njonzo ni ntumbuluku. Sa Maria Tovela a suka ka ndhawu leyi ku va ka yona ku nghena holobye muntshwa Edson da Graça Makwakwa. Sa Maria Tovela a humaka nkarhi lowu ku nga na swikarhato swi yelanaka ni ku va dyondzisi ngopfungopfu va pfumala a switirho swa ku va landza hi swona a mintirho ya mintirho ya vona ka ndhawu ya Samaria Tovela ku nghena Edson Makwakwa loyi a sukaka aka Secretario de Estado da Ciência e Ensino Superior aka xiyenge lexi xa ta vutlhari ni tidyondzo letikulu. Murangeli wa tiko Daniel Chapo a hlawule Izawu Menezes khale ka ndota ya huvo yikulu ya ku boha minawu lomu tikweni tlhelo muyimbi wa tiko ra hina. Na kwa ndlika sweswo namuntlha ku gama nhlengeletana yikulu ya ndzawulo leyi hanyelaka ta njonzo ni ntumbuluko. Ndzawulo yi sungule tolo na endliwaka amugangeni wa Ponta Duru xifundzeni xa Matutwini ka yona ku dukadukiwa matshamelo ya ta njonzo ka swiyenge swo hambanahambana. Tolo ku pfuliweni ka nhlengeletana leyi ku humelerisiwe amintirho hi leyi landziwaka hi mudyondzisi ku tlhavukanyiseni ka xiyenge xa njonzo lomu atikweni. Nhlengeletana yi gama namuntlha. Namuntlha nakona ku gama nhlengeletana ya ndzawulo leyi hanyelaka ta ntleketlo ni tinkunga nhlengeletana leyi yi endliwaka amugangeni wa ka Makaneta a xifundzeni xa Marakwene. Nhlengeletana yi sungule tolo na yi rhangeliwaka hi Jean Matlombe a nga holobye wa ta ntleketlo lomu atikweni. Ka nhlengeletana ku hlengela nakona ni varhangeli va swiyenge swi yelanaka ni ta ntleketlo hi xiyimo xa swifundzankulu hinkwaswo swa tiko ra Mozambique. Namuntlha ku tlangeliwa siku ra wansati a tihandle ka madoroba hi xiyimo xa tiko mintirho yikulu yi ta endliwa a xifundzeni xa ka N'wamba. I mintirho leyi nga ta rhangeliwaka hi Judith Musakula a nga murhangeli wa Sedsan. Xihubyela lexi hanyelaka ku va xiseketela tiyelanaka ni ta matshamela ya madyela nambeni swakudya. Setsan ya a xifundzeni xa ka N'wamba ku va nakona a sungula mintirho ya ku yi kongoma ku seketela wansati hi xiyimo xa ndhawu leyi ya xifundzenkulu Maputo. Wansati loyi a bindzulaka a xifundzeni leswi ngopfungopfu a rigadio ra Block Deutsch a ntsindza ka xifundza xa ka N'wamba. Sweswi hi lavetela Fernando Sidumu ku tiviwa leswaku ntsengo wa ku fika 3,000,000 wa matonelada ya fulawu ma khomiwile a Porto da Matola xivangelo ku va ma nghenisiwe lomu tikweni na magweviweni ku nga landziwanga timfanelo ta kona.
1: Trigu lowu dyiweke ehandle ka nawu ematikweni ya Asia na Europa. A ku gweviwa ka trigu leri handle ka nawu ku lumba etikomponi ta Industrial da Matola ni ya Pembe, laha sweswi ku nga karhi ku landziwa emintirho ya ku va ku khatisiwa lava va hehliwaka a ku va a li vona va gweveke etrigu leri ehandle ka nawu. Tanihi ku vula ka muhlengetelo wa mahungu ka xihubyana xa Exai ya xifundzankulu Maputo, a ku se tiviwa leswaku atrigu leri a li kongomisiwa ematikweni ya kwini, laha vuleke leswaku atrigu leri li nga tshuka li tekiwa hi mfumo wa Mozambiki. Dulce Manyisa a vule leswaku ka mukhwepo u nga karhi u landziwa na u patsaka a mintirho ya Autoridade Tributaria de Mozambique, hi kona ku n'wana tiviwaka leswaku a mhaka leyi yi khwemba eku hoxela ka nawu wa ta ku gweva eMozambique, kumbe a ta va a ri ku nga tivisiwanga leswaku ku karhi ku kumeka etrigo ehandle ka nawu lomu etikweni.
0: A ri Fernando Sidumu ni mahungu lama rungulaka ku khomiwaka ntsengo wa ku fika magidi manharhu ya tunelada ya trigu ri gweviweke na ku nga landziwanga timfanelo ta kona ri nghenisiwa lomu tikweni. I trigu leri ri khomiweke a Porto da Matola mpolo kumekaka la ntsindza ka xifundzankulu Maputo. Vaka hina mi nike mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wani ku nga ri khale.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas a Moçambique, em Camacuba, Ingela, Nongoloko, Ixicani, Maputo.
2: Ixicani, Maputo. Nongoloko, tama djungula ya siku, a Chifu, Njankulu, Maputo.
3: Inhlikani Institute National di Cereais de Moçambique kunwe na igzaiba kukhoma ntsengo wa kufika magidi manharu ya matonelada ya fulawu ringenisiwa ke lomutikweni handle ka nawo namuntlha kugama anhlengeletana yikulu ya ndzawulo leyi hanyelaka ta nhleketlo hi xiyin'we xa tiko ka siku leri ku tlangeliwaka a siku ra wansati a tihandle ka madoroba. Tinhlokomhaka ta ntshima ta nongoloko enhlikani Maputo wa namuntlha le ka siku ra 10 ka weti ya nhlangula hi 2026. Mina Albert Paulo kun'we na Afonso Magole wuyingise byinene. Weyo ka nongoloko enhlikani Maputo wa namuntlha hi sungula hi lamarungula ka kugama ko namuntlha ka nhlengeletana yikulu ya ndzawulo leyi hanyelaka ta nhlekentlo enhlengeletana leyi endliwaka mugangeni wa ka Makaneta xifundzeni xa Marakwene hi ya kona hi ya kuma na kulori Julio Mavota. Julio, enhlikani i ntwini hi ntshima swi chukiwaka ka nhlengeletana leyi.
4: Alô, sou Alberto Paulo e lá na Cônica Mingue, sento a emissora provincial de Maputo. Na Monte, eu sigo já o bicho na Conene, já o Gamo, Cansengritan Leis, Muliki Tolo, ali no Cama Caneta, na Nicaça Catentas, Telnaca, Ninzaulo, Yatan Sequeto, Nimtualo, Cansengritan Lei. Alberto nimeingise tinyingi timhaka leti bekiwaka atafuleni ku va ku dokadokiwa ha tona. Ya ku sungula i ku va konsultiwa a nkomponi ya swihahampfhuka ya lomu tikweni LIME, a va nkomponi leyi nyikaka a manyawu, nyikaka a ku nyoxa ka vatizi kun'we ni lava va tizisaka swihahampfhuka swa lomu tikweni. Nhlokomhaka yin'wana i ku dokadokiwa ka a yona yelana ni ku yakisiwa ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula nambi ku yakisiwa ka swin'wana hi mpfhuka wa ku hlasaka 3,000 wa makilometro ndzeni ka projeto Maestrada 2031. Ka dokadokiwa nakona hi timhaka ti yelanaka ni leswi vitaniwaka cabotage maritima, hi vulavula hi ntleketlo ku tirhisa maboti lomu a malwandle ku tleketiwa ka mitswalo. Nakona ka nhlengeletano leyi ka vulavuliwa hi ku ndzunutiwa ka Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, vulavula hi NATRO, xiubyana lexi hanyelaka ta mafambela manene lomu aswitarateni. Kutani leti ni tin'wana leti kumekaka atafuleni na ku dokadokiwa ha tona ku sukela tolo na namuntlha a nga siku swa vugama. Loko hi ninghenela ka nhlokomhaka ya ku sungula hi hlayile ko tolo leswaku holobye wa ta ntleketlo ni mitswalo a tsatsiya a vatirheli va komponi ya swihahampfhuka ya lomu tikweni ku va va luka makungu ya ku va va ndzuluta mahenxelo ni matshamela ya nkomponi leyi. Swi nga ndlela ya ku va a va nkomponi leyi i nyoxisaka nyikaka ku tshama a va na matiko hikuva i li nkomponi yi lombaka mfumo nakona yi tleketlaka a vanhu ni mitswalo hi tindlela tinene nakona hi nkama wunene. João Matlombe a li hi nkomponi leyi handle ka ku va yi landza tizwiloho laha swi fanekelaka kona yi fanela ku va yi nghenisa haka kunene a cuma tikweni bya Mozambique na nakona yi longoloka ni matizela ya ximanguva lawa. Hi tlhelo bya switarato ku ta yakiwa kusukela tiweti tisanu ta ku sungula ka lembe byi taka tikweni hinkwabyo kumbe ku ta sungula a mintizo ya ku yaka tikweni hinkwabyo ka 3,000 kilometro wa switarato ka mali yi tlulaka a 2,800,000,000 wa madolari antizo lowu. Kutani ku nka masosi ku kazi ku sechiwa a mikhwepa ya tinkomponi leti ti kumekeke ntshwantshweni ya kona ku va ti ta pasisiwa ku va ti yaka a switarato leswi. Switarato leswi swi fanelaka ku va swi yakiwa i switarato leswi fanelaka ku va swi hlanganisa a tiko hinkwabyo ku sukela ka swifundzankulu, swifundza nakona nambi a mamunisipi ni lomu ku bindzuliwaka kona swakudya ku va swi tlhasisiwa ka matlelo ya ku hambanahambana kun'we ni mabazara. Nakona ku ni leswi vitaniwaka corridors logistico swi nga tindlela leti ti hlanganisaka tiko byeswo ni mimbangu ya ntsima ya nhluvukisiwa vulavula hi mimpolo a nga va Maputo, Beira, Nampula nakona ni tindlela ta ku fana ni ku kongoma matikweni ya vundzwamani va tiko bya Mozambique. João Matlombe a tasiya a va tizi va xiyenge a xi rhangelaka ku va hi ntima va luka tindlela hi laha swi fanekelaka ha kona ku va ku landziwa hi laha swi fanekelaka kona a ku yekisiwa ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula, nakona ku fanele ku va ku lukiwa makungu ya ku va ku tholiwa tinkomponi leti nga ni vutlhasi ni vutivi bya ku va ti yaka hi ntsimantsima a switarato leswi swi taka nyungubyisa a vayaki tiko. Loko hi vulavula hi ta malwandle, João Matlombe a leleta a ku va a tiko byi yisa mahlweni a ntiso wa ku va byi londzovota apinda bya malwandle ma nga kona lomu tikweni. Hi xikombiso, hi 2025 ku haxiwe makungu ya ku vitaniwa cabotage maritima lana ku nyikeleke a switimela swibizi swa mati leswi swi fanelaka va swi tleketla a mithwalo ku yi kongomisa ka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko. Ku titlhasa namuntlha ka switimela swibizi kutani ku ni ntlhanu wa switimela na swizazu leswi tizaka a ku tleketla mithwalo hi malwandle swi yi kongomisa ka matlhelo ya ku hambanahambana. Tani ku hlaya ka João Matlombe, mhaka leyi yi pumba a ku tikiwa ka switarato swi nga ni nhlayo ya ku sungula kumbexana ku switarato swikulu swa tiko bya Mozambique, hikuva makamiyawu ntleketlo kumbexana mithwalo mikulu leyi naka mi fambisiwa hi xitarato njhe leyi kutani mi sungula ku va mi tleketliwa hi ku tirhisa a malwandle. Ku tleketliwi mithwalo ku sukela lembe byi khale tiko ta tlhasa sweswi ya ku tlula 14,000 wa matonelada lawa inaka ili makamiyawu lamakulu a naka matleketleli lomu switaratwini na mayenge tela a ku honekela ka swo switarato. I mhaka leyi a yi vonaka tani ku hlaya kwake na ili ya lisima likulu ka ku va ku yantswisiwa a timhaka ta ntleketlo lomu a tikweni. Kutani hi tlhelo bya Instituto Nacional de Transportes Rodoviarios, João Matlomba leleta a vatizi va xiubyana lexi ku va va ndzuluta matshamela hikuva a xitshungu a xi nyoxi hikwalaho ka matirhelo ya Instituto Nacional de Transportes Rodoviarios hi ka matlhelo ya ku hambanahambana va yaki tiko loko va kombela a mapapela lama va nyikaka mpfumelelo loko va fambisa a mimovha wa heta malembe mabitsi mazazu na a nyimela ku va a kuma a papela lebyi. Ni swin'wana swihoxo swi voniwaka, João Matlombe a li ku fanela ku va ku lukiwa makungu mantshwa lawa ma hlamulaka hi ku hetelela a mhaka leyi a vubihi lebyi, nakona ku lulamisiwaka hinkwato timhaka leti ti kumekaka na ti ri mavokweni ya xiubyana lexi swi nga ndlela ya ku va ku nabyalisiwa a matisela. A nhlengeletano leyi yi gama namuntlha. Namuntlha tafuleni ku kasi ku dokadokiwa hi letelanaka ni matisela ya ximanguva lawa, ku vulavuliwa hi ku nyikeriwa ka malisensa na ku pumbiwa a mimpfhuka ni ku va ku gomisiwa kumbexana ku tirhisiwa a switizi swa ximanguva lawa. Hi vulavula hi maplatforma xitaxi ku juliwa ku va loko a vatizisi va xiyenge xa ku karhi xa ta ntleketlo ni mithwalo va jula ku kuma a lisensa va fanele ku va swi koteka ku va na a tshamele kaya hi ku tirhisa switivi swa ximanguva lawa a kombela a malisensa lawa a va a nyikiwa wone. Nakona ku fanele ku va ku langutiwa a matizela hi matlhelo ya ku hambana.
3: Inkomo Jules Mabota swi ringanile le ka 3:09 xi ku vulavula hi nhlengeletana ta mfumo namuntlha, nakona goma nhlengeletana yikulu ya ndzawulo leyi hanyelaka ta dyondzo ni ntumbuluko. Nhlengeletana yi karhi yi endliwa a xifundzeni xa Matutwini le mugangeni wa Pontaduru. Nhlengeletana yi sungule tolo hi ku vulavula hi to ta dyondzo. Ndzawulo leyi yini holobye muntshwa? Holobye muntshwa wa xiyenge xa dyondzo i Edson da Graça Makwakwa siva Samaria Thovela. Murhangeli wa tiko Daniel Chapo tshembe leswaku Samaria Thovela a suka ka xitshamo lexi leswo tolo. Swi endleke ndzhaku ka ku va Samaria Thovela a vula leswaku a mhaka yelanaka ni ku vadyondzisi va tshama va kamekile i ku va va nga swi koti ku londzovota a mphamu wa vona a muholo a va wu londzovoti hi matshamelo manene. Tani ku vula ka Samaria Thovela leswi endlelaka leswaku vani a swi koneti swi nyika miti ya ta nxuma. Hi kusuka ka Edson Makwakwa ya ka vurhangeri bya ndzawulo ya hanyelaka ta dyondzo a ka xitshamo lexi a ri ka xona a Secretaria de Estado de Ciencia y Ensino Superior ku nghena Izawu Menezes. Hi vulile tolo ku khomiwe ntsengo wa ku fika 3,000 wa matonelada ya fulawu leri hi tindzoho ri nghenisiweke lomu tikweni na ku nga landziwanga timfanelo ta kona. Hi rhambana ku lori Fernando Sidomo.
5: A Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica, GISAI, interessando no Instituto de Cereais de Moçambique, o Acucomam tem 3,000 toneladas de trigo. a Porto da Matola exfunzão com o Maputo. Trigo lhe o diweke e handika nao amatikweni a Ásia na Europa. A kugweviwa ka trigo lhe handika nao kulumba eti componenta industrial da Matola ni a Pembe. La sosu kunga karikulanzwa emintiru ya kuwa kukadisiwa lava vaitu waka akuwa alivona wa gweveke e trigo lhe e handika nao. Tani kuvula ka mkengetu lo mahungu ka shudwa na sha igzai exfunzão com o Maputo. Akusetiwa swa ku atrigulele alikungumisiwa amatikweni ya kwini la vulekile swa ku atrigulele lingatsuka litikiwa hi mfumo wa Msambiki. Dulce Manyisa avulile swa ku kamukhwepo nga karhi u landziwa na upatsa ka amintirho ya autoridade tributaria di Msambiki hi kona kun'wana tiviwaka leswaku amhaka leyi yi khwimba eku hoxela ka nawu wa ta ku gweva eMsambiki kumbe a ta va a ri ku nga tivisiwanga leswaku ku karhi ku kumeka etrigo ehandle ka nawu lomu etikweni.
6: Como o processo ainda está em curso, depois também tem a parte que diz respeito à autoridade tributária que é legal ou competente para falar dessa matéria de descaminho ou contrabando. O próximo passo, na primeira fase, foi cativado o produto, foi apreendido e cativado. E depois vai se instruir o processo. Porque quando o produto é irregular, entrou de forma irregular, claramente vai passar por uma sanção. Há sanções e vai versar sobre 10 salários mínimos sobre uma tonelada. Então, ainda vai se fazer esses cálculos.
5: Marito e a Dulce Manyisa. Yena anga muhlangetini wa makungu ya Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica exfunzão com o Maputo. Loko a vulavula ku khomiwa ka trigo le hoxiweke ehandle ka nawu. Trigo leli sweswi li karhi li kumeka ematshaleni ya ka Matsolo la ku yimeriwaka swaku ku gama entirho lowu wa ku va ku lulamisiwa emukhwepa wa ku khadisa etinkomponi leti.
3: Inkomu Fernando Sidu.

0: mbili zvisandwa kaiwa sati paketa madoropa kumifeira agricola ivoneka kalani achiputu tokatondabana nemamana mumabhizi muchimudani ndatabana vyuke ari kuri makwini mamana aviti
1: avito ini misara mesisu chisiu nirima sutesao agricola agropecuaria intaka kumbeza hala hi produzira aswitsama makofu dependi ka epoka kompuzempu swi nghena a vhera swoswi loko hi swisa switsama hi ta byala mpunga ta hi leswi hi tirhisaka swona
0: mabindzulo leri mo xavisa kwini
1: a bindzulo ra hina na lona loko hi li kuma kolomoya hi tshuka ni ta vagwevhi kompuzempu va switsama vanyingi va jika ku ya zimpeti va nghena layani va hi gwedlela switsama
0: a mfumo wu xa leswaku ku ni yindlu leyi fanelaka ku tivelisiwa ku tirhisiwa yo vavasati va lava hluvukisa emabindzu ya vona mamana va twa swaku ku ni mali ximpondela va yi tiva mali leyi a mfumo xa ku tsarisa mapapela pala wongela ka mali
1: na swi ta loko va swi hlaya swa ku ku ni ku va va pfuneka va mamani hi tlhelo la ku va va jeneka mali swa ku va ta bindzula kambe hina ha hlangana hi ntamu ni swikarhateni nga ka wona lomu hi rimaka kona rikimbakungo yo hlaya ka vhali laha ehileni hi lomu va hamba makondomini se hi hala ku pfula mbangu luwani leswaku hi ta lava ku hi cheneka mali kumbe hi kombela mali ka vaboyanti va hi boyara leswaku hi xava tiratori ta hi ganya ku hi rima hi swona ta ku byala mpunga xipasu xi kona xo kupaliwa hi ntamu hi misiha
0: kani mambo mamana mahungu man'wanyana hi ta bela namana kankhi man'wanyana wa mahungu a rabisaiki xiya leswaku andlelo wa jamujeaeviral wu rhangeriwa hi mamana juditi mosati loko kambekale ka sexitali xitaa ni xifundzangu kela ka n'wambari roberto kanilelele
2: inkomuri Robert Chisano yena mahlweni ku vona ntirho nene a xifundzeni xa ka n'wamba lomu namuhla ku yemekeliwa ka kona mintirho ya ku kulungela a siku ra wansati a tihandle ka madoropa hi mahungu lawa hi fika makumu ka nongoloko enhlikani maputu wa namuntlha namuntlha va ka hina mi ve na Alberto Paulo a michinini ku ve na Afonso Magule a ri nhlikani
3: enhlikani maputu nokonoko wa ta majungulo ya siku a xifundzankulu maputu
4: horas 16 minutos le ka emissor provincial de maputu ka xiyenge xin'wana xa mintirho lana swo swi hi ta ka yingela ka vunanga ku hatlisa 3:30
5: Instituto de Línguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu a Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo a Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
6: Bola no belo avô clash matzilo é aquele teque escarca campo. Aquele também é o sungula. Aquele também é o umbere. A fulamela, aí a machuene, aí a machuene. Cambe o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
7: O nemo é cava cruzeiro, levantango, tênica campo. O assa tanga bela canguana, o antano, o tiwete. A tula lam belo um pepo.
6: Cassiana entra aí, né?
7: Sato um belo um pepo. Um anangana na macatene, um chai um pepo. O assa tului. Aí entra o combis, só que vem um anacarate, rumacila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a komba ku karateka
6: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge leso swini mangu ikulu
7: esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa ti hweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza.

0: Chalisima swinene unga mpfuxela swinwani handle ka ku munyika mafi ya vele.
1: Wavo, swikoba ku veni wa satilweyi ha yendli leswi hinga swivula a karhe ya nwisa nwana wakwe.
0: Swi kahle swinene hi kusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa nwana swibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumasila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Yingela Fatima Maputo aka mfukeni sonto hi 8 horas na 10 minutos, aphinda ewa vubidri hi 22 horas na 10 minutos. Hi le mfukeni 102.3 FM ni hi 1008 onda media. A internet unga hi kuma ka www.rm.co.mz. Amagudi uyi kuma hi 89.0 FM. Ponta do Ouro 90.0 FM, TMT, canal 923.
4: Fatima.

0: bola ni mbelwa vo clash match loyi a khaliteke xikarhi ka kampo a khalita mbelwa ku sungula a khalita mbelwa wambirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wa sata nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelwa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbewa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi pfuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Instituto de Linguas ku sukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena swo swa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka matsolo Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka maputsu avenida metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka ncayincayi nyembana beira ximoyo tete nampula pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo avenida xizekra veirinya nhlayo ya 54 amatola a Instituto de Linguas, Jonza Kahina, Kuvula Vula ni Matiko ya Misava.
4: Fatima. Yingela Fatima Maputo aka mfukeni sonto hi 8 horas na 10 minutos, aphinda wa vubidri hi 22 horas na 10 minutos. Ile mfukeni 102.3 FM ni 1008 onda media. A internet unga ikuma ka www.rm.co.mz. Amagudi uyikuma hi 89.0 FM. Ponta do Ouro 90.0 FM. TMT canal 923.
5: Fatima.
6: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titsetsi. Hi fonele 82 31

ufikile nkarhi wa ku va hi rungula maxaka hi wona ya ku hezela mingiseto ku rhandzeka kahle ka na namuntlha laha u tipatsaka ni mintirho ya Radio Mozambique Missouri Provincial de Maputo. Tanihi ntoloveto loko nkarhi lowu fika hi tolovela ku va hi kumeka kusuhi na wena ku va hi kota ku va hi pangalatana hi nqambi ya vhiki David Ntimane yena lulamiseke loyi a tlhelaka ku kombisa nongoloko lowu u ya ka Mpfukeni kusukela musumbulo ku ya fika wuntlhanu wa vhiki rin'wana na rin'wana loko nkarhi wa kutani u fika. Xileswo i ku navelela vuyingiseti byinene. Namuntlha hi ta va hi vulavula kunene rito ra ku tsakisa, rito ra maswula. Laha kunene hi naveleke ku va hi lulamisa matshamelo lawa ku va hi ku tisela nxaxameto wa matshamela ya muyimbi wa hina muchayi lweyi kunene u mi tivaka na wena lweyi a nga ni ndhuma ka mintirho ya Radio Mozambique Emissora Provincial de Maputo. Hi vulavula hi Andrade Nyabindi a nga muyingisetinkulu wa Radio Mozambique lweyi a kalaka nga sali ndzhaku ka ku va a tsala swipapelana swa ku rungula hi swona maxaka ni vanghanu, kambe hi tlhelo rin'wana i muchayi. Kasi Andrade Nyabindi yena a velekiwa kwihi? Namuntlha hi navela ku va hi ku tisela a mhaka yoleyo ku va u tiva ntshimantshima ya Andrade Nyabindi, lweyi kunene a velekiwaka emugangeni wa Mavhulula le Zandamela a xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyambane. A velekiwaka hi 28 ka Agosto wa 1962 n'wana Azaria Xinyabindi na Carolina Mavhumi.

0: Bola no mbelo wa vaklash matsilo ya kalteke xikari ka kampo. A kalta mbelo wa kusungula, a kalta mbelo wa mbiri, a fulamela, a ya mahlweni, a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo, a nyimise ntlangu.
1: Kune mungwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo, wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti, a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo, n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Instituto de Linguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenue da Metsokotore ka nhlayo ya Miludzense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenue da José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: Maviação. Bekisa livala la swihahampfhuka ku va u pfekela vutomi byako ni bya vayakitiko. Nongonoko wa Radio Mosambiki hi ntirhisano na Aeroportos de Mosambiki. Maviação.
5: Oyo, ka un'wana nongonoko wexu wa Radio Mosambiki hi ntirhisano na Aeroportos de Mosambiki. Namuntlha hi hlawule nhlokamhaka ya lisima ngopfu swinene ya ku va kutani hi tiva leswaku swa pfumeleleka ku cukumeteliwa ka mabalawu, madrone ni swin'wana ngopfu hine hi kumekaka kusuhi ni ntshelekano wa livala la swihahampfhuka. A studio hi amukile mamana Nelson Kunika a nga mivonelelo matshamela manene kumbangu lowo ku landziwa ka mintirho ya swihahampfhuka. Hoyo mamana, minjhani? Hi kombela ku va mi hi tlhamuxela vito ni ku va u hi tlhamuxela hina ni vangiseti leswaku hi wone mhangu ya ku tirhisiwa ka minchumu leyi ngopfu lava va hanyaka kusuhi ni ndzelekano lowo.
6: Na milosa vayingiseti va Radio Mosambiki, haleno hi mina Nelson Kunika, Official de Segurança Aeroportuária. Namuntlha ni ta ni ta khuluma hi swilo leswi swa ku a loko swi tirhisiwa swi nga tirhisiwi hi ndlela yinene swi nga hi vangela tinghozi ta tikulu. Lani ni vulavula ngopfu ni vayingiseti lava va tshamaka a kusuhi ni ndzelekano wa airport. Ni ta sungula hi ku khuluma hi mabalawu lava ma tlangaka hi wona vatsongwani, ni khuluma hi mapapagayo na wona wa ma tlangaka ni vatsongwani, se ni madrone. Madrone ma nga tirhisiwa hi vatsongwani kumbexana va vakulu. Ni ta sungula hi ku hlaya swa ku i ncini a drone. A drone i swihahampfhuka swa mpimo wa wutsongo, hikusa xifanini xihahampfhuka lexi a xi tekaka mapasajeri xihahampfhuka xa xitsongo xa mpimo wa wutsongo. Xa ku xa hahama na xiku a xi fambisiwi hi munhu loyi a fambisaka xona a xi kontrolara na hali hansi ya kontrolara hi remote. Kambe xona xihaha xi fambela henhla para xi endla mavhidiyo kumbe xi suselela mafoto. Se ya mabalawu hinkwerhu ya mativa ma tala ku tirhisiwa hi vatsongwani kumbe matirhisiwa lomu ka madekora sambra ku hamba mafesta. Se ni mapapagayo na nawo matirhisiwa hi vatsongwani ku tlangeni. Mapapagayo ma nga endliwa hi maplastiko, hi mapapela kumbe matesido. Leswi va gamaka va boha hi linya la ku leha se va swi endla ku swihaha, swi endla swihahampfhuka swa ku tlanga hi swona.
5: Kunene u hlawutisile hi minchumu leyi kutani mi enciwaka hi vatsongwana vexo, xileswo ya biwa ndleve leswaku hi nga henci minchumu ya ku fana. Mamana, hi swini swirhalanganya swi nga tshukaka swi voneka loko ku tirhisiwa mabalawu, madroni kusuhi ni ndzilekano lowo wa aeroporto?
6: A swilo leswi loko hi swi hlaya kumbe loko hi swi cuvuka swi endla ingi swilo swa switsongo swa ku a swi na offensa kambe swi nga hitisela makonsekwensa ya makulu swinene hikusa a xihahampfhuka kumbe avion loko yo la ku xika yi yehla kumbe yi la ku haha yi gama yi kuma nani papagayo kumbe yi tiba hi ka drone kumbe mabalawu swi nga hi vangela nghozi ya yikulu swinene. Ene loko swo ba layani ka janela la vhiyawu kumbe swi khoma roda la vhiyawu piloto a nga loyi a fambisaka avhiyawu leliya a fambisaka xihahampfhuka lexiyani a nga ka a nga kumi nkama wa sufficient wa ku a reagira kumbe a travara hikusa a xihahampfhuka na xi nge se na khwela xi ya henhla xi famba hi velocidad ya yikulu swinene. Se a piloto a nga gama a discontrolareka avion liya ni gama ya ba mindi hi vangela nghozi. A nghozi ya yikulu swinene hikusa loko ko hamba ko endleka accident lelo avion podi yi gama yi pfurha a loko yi pfurha se ku hi ta humeleliwa hi nghozi ka laka mapasajero ma nga lomu ya ndzeni ka avion yi humeleliwa nghozi kambe ka xitshungu lexi xi tshamaka a kusuhi na airport ka mindzelekano leyi ya kusuhani na airport. Se ni mapapagayo na wonavo ma kombekisa ndzingo hikusa malinya lawa yana loko ko va ni moya ma nga tshuka ma kuma vhiyawu lomuya ka mapinewu ma bohelela lomuya mapinewu lomuya se ya vhiyawu yi gama yi nga ha konsekeli ku se ni vuyelani ka mabalawu na wonavo a vatsongwani va nga tlanga ma gama mabalawu lawa yani ma haha ma ya nghenaka ka area la airiporto aleya ka area la airiporto handleni ka ku famba tivhiyawu ku na ni michini yin'wani leyi fambelanaka ni mintirho leyi endliwaka lomu ya phakati ka aeroporto liyani. Se handleni ka risko la ku vangeka ma-accident a swilo leswi nga gama swi endla ku a mapiloti ma kumeka na ma ti-distrayira. Se loko ma ti-distrayira a mintirho hinkwayo tingi yi nyima usa tingi ku lunghisiwa leswi swi vangaka ku avion leliya nombodi li suka hi nkama. Avion loko li nga suki hi nkama lomu ya phakati ka avion liyani ku ni mapasajeri manyingi ma hambaka maligasauma ya matiko man'wana na ma ndlula hikwini eka maaeroporto ya hina ni ta vona swona u switakama swi va xwelisa ni lomu va yaka kona. I purisu lana loko hi khuluma hi siguransa aeroportuaria hi khuluma hi siguransa a hi khulumi hi siguransa aeroportuaria ntsena hi khuluma ni siguransa la xitshungu lexi xi tshamaka ka kusuhani na airiporto. Se hi fanela ku hinkwerhu xitshungu ni vatirhi va airiporto xi ni xitshungu hinkwaxo hi fanele ku hi evitara ma-accidenti lawa. A ma-accidenti lawa hi nga kota ku ma evitara hi nga endlisa ku yini ku va hi ma evitara. A ku va hi ma evitara ma-accidenti lawa i ku hi kontrolara hambiloko hina xitshungu xa kusuhani na airiporto hi nga tirhisi madrone a nga leswi ni nga swi bala swo swihahampfhuka swa switsongo swa ku swi kontroleriwa hi remote a munhu a nga va na li kun'wana ni kun'wana xi ya henhla lexiya na xi kontrolara hi remote hi fanela ku loko hi swi vona swilo swa ku fana ni leswo hi reportara hi fona ra tinumero letiya hi nga nyikiwa tona na tshemba swa ku a xitshungu hinkwaxo xi tshamaka a kusuhani na airiporto va ni tinumero ta matelefoni ta varhangeli va airiport kumbe ku kontaktariwa a murhangeli wa muganga. Murhangeli wa muganga sempre a ni makontaktu ya maphorisa ya airiport ya xikwadra xa airiport kumbe varhangeli van'wani va airiport. Se ha kombela ya mitsatsiya n'wina xitshungu hinkwenu mu tshamaka a kusuhani na airiport loko mu tshuka mi vona madrone na mafambafamba henhla va suselela mafoto kumbe va filmarela hi swona. Hi kombela ku motivisa avarhangeli va report. Mutlhela n'wina vavakulu, mutsatsi ya vatsongwani swa ku va nga cukumeteli mabalawu kumbe va tlanga hi mapapagayo kusuhani na report. Sa swi nga gama swi endla a nghozi ya yikulu swinene. Hi nga pimiseni swa ku i papagayo leswi a nga papagayo nchumu xa xitsongo xi nga za xi ya va nga nghozi ka vhiyawu kumbe hayi ku i drone, a drone li kontroleriwa hi remote kumbe mabalawu yo titlangela hi mabalawu swilo swa switsongo swi nga tshuka swi ya endla nghozi hi tivutisa. Kambe ina hambi xi li xitsongo loko xi li laya ka vhiyawu layani xi nga endla nghozi ya nghozi leyi a nga ta va nghozi ya report ntsena. A ta va ni nghozi ya xitshungu xihinkwaxo xi tshamaka lomu ya kusuhani ni aeroport liyani. Namboko wu va ka nkamanyana ku sa vatsongwana va nga ku hayo tlanganyana ka kutsongonyana swa 5 minutes-10 minutes ta ka mayisuka swi laveki.
5: Hi tlangelile ku biwa ndleve mamana Nelsa mayelano ni swileletso leswi fanelaka ka ku lantswiwa. Mamana, hi kusuhi ni ku pfala nongonoko weswo wa namuhla. Kambe hi nge pfali na u nga hi siyelanga ntshatiyo. Utsongo mayelano ni leswi fanelaka ku va swi lantswiwa.
6: Selana ku kombeliwa a xitshungu hinkwaxo a nga le xitshungu ntsena xi tshamaka kusuhi na aeroport kambe ngopfungopfu xitshungu lexi tshamaka kusuhani na aeroport vapapayi vamamani vatitiya vavhovo hinkwenu ya mi kombela ku mutsatsi ya vatsongwani swa ku va nga cukumeteli mapapagayo va nga cukumeteli mabalawu kumbe madrone lava tirhisaka madrone a kusuhani ninzelekano wa report a ku laviwe ndhawu ya kule ni report ku va va ta tlanga hi swona swilo leswi hi tlhela hi mitsatsi ya swa ku munga tsemakanyi a nzelekano wa report na munga pfumeleliwanga xin'wana xin'wana xi lavekaka lomu ya ndzeni ka report kumbe hi tihunyi kumbe mula ku cela murhi kumbe ku khaya mafruta mufanele ku mufonela varhangeli hi ndlela yinene hi ku na mu tilunghiselile hi ndlela yinene mu ya nghena mu teka leswi mi lavaka swona va ta njhe ku mi pimela nkama wa ku mu nghena mu teka leswi mi nga kombela swona mu tlhela mu huma ku nga ngheniwa hi report na mu nga pfumeleliwanga usa swi nga mi vangela nghozi swi vangela nghozi muganga swi tlhela swi vangela nghozi ka mintirho leyi endliwaka lomu ya phakati ka aeroport. Asiguransa la aeroport a hi responsabilidade ya vatirhi va aeroport ntsena kambe i responsabilidade ya hina hinkwerhu xitshungu xi tshamaka kusuhani ni maireport ni vatirhi va aeroport ni xitshungu hinkwaxo khani mambu ni tagamakola protegeri wa aeroport e protegeri vidas.
5: Hinkwomu ngopfu swinene mamana Nelsa ku nyika ku va u hi siyele ntshatiyo lowu va le ku yingela swi tlula amagandzelo. Namuntlha swa dzingana hi makolo ni nongonoko wezu wa namuntlha lowu u fambisiwaka Radio Mosambiki hi ntirhisano na Aeroport de Mosambiki. Va n'wi lela muzambi wa wezu Nelsa Kunika, Oficial Segurança Aeroportuária, Joaquina Vilangulos, Natália Libombo na Enia Bila. Tata!
4: Maviação. Beki salivala la swihamfuka ku va umfekela vutomi byako ni byava ya kitiko. Nongonoko wa Radio Mosambiki ntizwisano na Aeroportos de Mosambiki. Maviação.

0: ripelele mahungu ya xifundzankulu Maputo mahlayiwa hi Albert Paulum. Namuntlha ku kambe nhlengeletana yikulu ya ndzeni ka nkarhi ya ndzawulo leyi hanyeleka ta nhleketo ni mindzwalo lomu tikweni a nkatsikanyi wa kona hi kuma na Julie Mavota.
1: Ka nhlengeletano leyi Albert ni va yingise tinyingi timhaka leti bekiwaka atafuleni ku va ku dokadokiwa a tona. Ya ku sungula i ku va konsultiwa a nkomponi ya swihahampfhuka ya lomu tikweni elayeme a va nkomponi leyi nyikaka a manyawu nyikaka a ku nyoxa ka vatirhi kun'we ni lava va tirhisaka swihahampfhuka swa lomu tikweni. Nhlokomhaka yin'wana hi ku dokadokiwaka a yona yelana ni ku yakisiwa ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula nambi ku yakisiwa ka swin'wana hi mpfhuka wa ku tlhasaka 3,000 wa makilometro ndzeni ka projeto Maestranda 2031 ka dokadokiwa nakona hi timhaka ti yelanaka ni leswi vitaniwaka cabotage maritima hi vulavula hi ntleketlo ku tirhisa maboti lomu a malwandle ku tleketiwa ka mitswalo.
0: Inkomo Julie Mavota ni nhlengeletana yikulu ya Ministeri du Transport e Logistica ndzawulo leyi hanyelaka ta nhleketlo na mindzwalo ni nhlengeletana igame namuntlha na yendliweke amugangeni wa le ka Makaneta a xifundzeni xa Marakwene. Ko namuntlha ku kambe nhlengeletana yikulu ya vumbirhi ya ndzawulo leyi hanyelaka ta Njhonzo ni Ntumbuluko i nhlengeletana leyi endliweke amugangeni wa Ponta Duro exifundzeni xa Matutweni ka nhlengeletana leyi va kumeke va tshuke nkatsikanyo wa leswi endliweke lembe ri hundzeke nambi ka lembe leri ku ta fika sweswi ku va ku kunguhatiwa mintirho yi faneleke ku va endliwa lembe leri ri taka. A nhlengeletana yi patse tintlhari ta swiyenge swo hambanahambana swa ndzawulo leyi hanyelaka ta Njhonzo lomu wa tikweni. Murangeli wa Secretariado Tecnico de Segurança Alimentar, Setsan Judith Musakula, a humelelise leswaku mfumo wu ta ya mahlweni ku tirha makungwini ya ku va a wansati hi xiyimo xa tihandle ka madoropa a kuma nseketelo a ku va ku hluvutiwa a makungu yo hambanahambana ya ku kongoma a bindzu. Judith Musakula a vulavula hikwalaho ka ku tlangeliwa ka siku ra wansati tihandle ka madoropa siku leri ka rona mintirho yikulu endliweke exifundzeni xa ka n'wamba lomu xifundzankulu Maputo. Musakula a vula leswaku mimfumo yo hambanahambana hi xiyimo xa swifundza yi fanele ku va yi paluxa swinene a makungu ya ku kongoma ku va ma seketela a mintirho ya wansati ku fana ni fundo da mulher, fundo de empoderamento, makungu lama kongomaka ku va wansati tlhavukanyisa a bindzu ka swiyenge swo hambanahambana. Judith Musakula le a xifundzeni xa ka n'wamba ve na kona pfuxela mintirho yi landziwaka hi wansati a regadura block doish ka xiyenge xa vurimi a va na kona pfuxela swiyenge swin'wanyana leswi nga na nseketelo wa wansati. Ntsengo wa ku fika 3,000 wa tonelada ya fulawu hi tindzoho ma khomiwile ampolo wa dorobeni ra ka Matsolo Porto da Matola hikwalaho ka ku va ma nghenisiwe handle ka nawu lomu atikweni. Mahungu mata na Fernando Sidumo.
2: Trigu leyi hodiweke ehandle ka nawu ematikweni ya Asia na Europa. A ku gweviwa ka trigu leri handle ka nawu ku lumba etikomponi ta Industrial da Matola ni ya Pembe, laha sweswi ku nga karhi ku landziwa emintirho ya ku va ku khatisiwa lava va hehliwaka a ku va a li vona va gweveke etrigu leri ehandle ka nawu. Tani ku vula ka muhlengetelo wa mahungu ka xihubyana xa Exai ya xifundzankulu Maputo, a ku se tiviwa leswaku atrigu leri a li kongomisiwa ematikweni ya kwini, laha vuleke leswaku atrigu leri li nga tshuka li tekiwa hi mfumo wa Mozambiki. Dus Manyisa a vule leswaku ka mukhwepo wu nga karhi u landziwa na wu patsaka a mintirho ya Autoridade Tributaria de Mozambique hi kona ku n'wana tiviwaka leswaku a mhaka leyi yi khwimba eku hoxela ka nawu wa ta ku gweva eMozambique kumbe a ta va a ri ku nga tivisiwanga leswaku ku karhi ku kumeka etrigu ehandle ka nawu lomu etikweni.
3: Próximo passo, na primeira fase foi cativado o produto, foi a primeira foi apreendido e cativado. E depois vai se instruir o processo, porque quando o produto é irregular, entrou de forma irregular, claramente vai passar por uma sanção.
2: Marito e Dulce Manhissa. Yena anga muhlengetelo wa makungu ya Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica xifundzankulu Maputo loko a vulavula ku khomiwa ka trigu leyi hodiweke ehandle ka nawu. Trigu leri sweswi li karhi li kumeka ematshaleni ya ka Matsolo, laha ku yimeriwaka swaku ku gama entirho lowu wa ku va ku lulamisiwa emukhwepa wa ku khatisa etinkomponi leti.
0: Hi bongile hi maendlelo mike mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wani ka minkarhi ya taka.

Enkomusi nane Alberto Paulo kuva uskoti loko njike oyi kombisa mabungu ya majambo exifundzankulu maputsu ya siku ra namuntlha hile ka omune i siku ra 15 ka n'hweti ya Nhlangula anga outubro 2026 tiva leswi Radio Mozambique emisori provincial de Maputo a xavitivisa ku va xavisa swiphephana swa ku rungula swona maxaka ni vanghana maladesh medication ntsena swiphephana leswi nga swi kuma kona a emisori provincial de Maputo muntu kumekaka rua da resistencia ka nhlayo ya 318 dropeni ra ka matsolo i swiphephana hi nga swi kumaka nakona ka tindhawu hi ti xaxametelaka hi ku landza tanihi barra ka futurumelo ra Mateo Jordan Simango a bairo ra ferroviario ka Mateo Jordan Simango a Palmeira ni le ka Thaninga barra ka Vuvu Sicilia a bairo ra Matibyana barra ka Kadakwal Konkwal ra Francisco Sabang a xihlaleni xa Kanyaka papelaria Carlos Chambala a Ololwane barra ka Armando Shop bairo Matendeni Quartano 68 Andrade Nyabind a Saf Parle Verdade Quartano 14 barra ka Mwamnyingi bairo Tosh a Bowani matirhela hina ka xiyenge lexi a ta valawa hi ta kuma vunanga byi nga lepangalataka ku ya fika kusuhi swinene na dzasatoresh nkarhi wolowo hi ta tlhela hi kuma mahungu ya majambu ya xifundzankulu maputsu hi dzasatoresh dash minoto xi kuma a hi dyondzeni hi dzoyitora xi ta kuma nhlavutelo wa marungula ndzhaku hi tlhelaka vunanga na hi kongoma ka dzanovioresh a hi nga ta siya ndzhaku leti naka ni mintengo kasi i dzanovioresh xi 5 minuto xi ta va nghena ka vunanga na hi ku kombisa telelaka ni mintengo dzanovioresh xi 30 minuto xi tlhanganisa michina antena national leyi nga ta kumaka journal da noite rito rilumba David Ntimana loyi nga ta ku pangalataka ku ya fika kusuhi swinene na dzanovioresh xi 30 minuto xi nkarhi wa ku va hi oyezelana ni miniseti wa hina hi vunanga bya Alsa Mathusi.

0: Ripelele mahungu ya xifundzankulu Maputo ma hlayiwa hi Albert Paulo. Namuntlha ku kuma nhlengeletano yikulu ya ndzeni ka nkarhi ya ndzawulo leyi hanyelaka ta nhleketo ni mindzwalo lomu tikweni a nkatsakanyo wa kona hi kuma na Julie Mavota.
1: Ka nhlengeletano leyi Albert ni va yingise tinyingi timhaka leti bekiwaka atafuleni ku va ku dokadokiwa ha tona. Ya ku sungula i ku va kondzulutiwa a nkomponi ya swihahampfhuka ya lomu tikweni LIME a va nkomponi leyi nyikaka manyawu yi nyikaka a ku nyoxa ka vatizi kun'we ni lava va tizisaka swihahampfhuka swa lomu tikweni. Nhlokomhaka yin'wana hi ku dokadokiwa ka a yona yelana ni ku yakisiwa ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula nambi ku yakisiwa ka swin'wana hi mpfhuka wa ku tlhasa ka 3,000 wa makilometro ndzeni ka projeto Maestranda 2031. Ka dokadokiwa nakona hi timhaka ti yelanaka ni leswi vitaniwaka cabotage maritima hi vulavula hi ntleketlo ku tirhisa maboti lomu a malwandle ku tleketiwa ka mitswalo.
0: Inkomu Julie Mavota ni nhlengeletana yikulu ya Ministerio de Transportes e Logística ndzawulo leyi hanyelaka ta nhleketlo na mindzwalo ni nhlengeletana igame namuntlha leyi endliweke amugangeni wa le ka Makaneta a xifundzeni xa Marakwene. Ko namuntlha ku kuma nhlengeletana yikulu ya vumbirhi ya ndzawulo leyi hanyelaka ta Njhonzo ni Ntumbuluko i nhlengeletana leyi endliweke amugangeni wa Ponta Duro a xifundzeni xa Matutuweni ka nhlengeletana leyi va kumeke va tshuke nkatsakanyo wa leswi endliweke lembe ri hundzeke nambi ka lembe leri ku ta fika sweswi ku va ku kunguhatiwa mintirho yi faneleke ku va endliwa lembe leri ri taka. A nhlengeletana yi pase tinhlari ta swiyenge swo hambanahambana swa ndzawulo leyi hanyelaka ta Njhonzo lomu wa tikweni. Murangeli wa Secretariado Técnico de Segurança Alimentar, Setsan Judith Musakula, a humelelise leswaku mfumo wu ta ya mahlweni hi ku tirha makungwini ya ku va a wansati hi xiyimo xa tihandle ka madoropa a kuma nseketelo a ku va ku hluvutiwa a makungu yo hambanahambana ya kongoma a bindzu. Judith Musakula a vulavula hikwalaka ku tlangeliwa ka siku ra wansati a tihandle ka madoropa siku leri ka rona mintirho yikulu endliweke a xifundzeni xa ka n'wamba lomu xifundzankulu Maputo. Musakula a vule leswaku mimfumo yo hambanahambana hi xiyimo xa swifundza yi fanele ku va yi paluxa swinene a makungu ya kongoma ku va ma seketela a mintirho ya wansati ku fana ni fundo da mulher, fundo de empoderamento, makungu lama kongomaka ku va wansati a tlhavukanyisa a bindzu ka swiyenge swo hambanahambana. Judith Musakula le a xifundzeni xa ka n'wamba a ve nakona a pfuxela mintirho yi landziwaka hi wansati a regadura block doge ka xiyenge xa vurimi a va nakona a pfuxela swiyenge swin'wanyana leswi nga na nseketelo wa wansati. Ntsengo wa ku fika 3,000 wa tonelada ya fulawu hi tindzoho ma khomiwile ampolo edorobeni ra ka Matsolo Porto da Matola hikwalaho ka ku va ma nghenisiwe handle ka nawu lomu atikweni. Mahungu ma ta na Fernando Sidumo.
2: Trigu leyi hodyiweke ehandle ka nawu ematikweni ya Asia na Europa. A ku gweviwa ka trigu leri handle ka nawu ku lumba etikomponi ta Industrial da Matola ni ya Pembe, laha sweswi ku nga karhi ku landziwa emintirho ya ku va ku khatisiwa lava va hehliwaka a ku va a li vona va gweveke etrigu leri ehandle ka nawu. Tani ku vula ka muhlengetelo wa mahungu ka xihubyana xa Exai ya xifundzankulu Maputo, a ku se tiviwa leswaku a trigu leri a li kongomisiwa ematikweni ya kwini, laha vuleke leswaku a trigu leri li nga tshuka li tekiwa hi mfumo wa Mozambiki. Dulce Manyisa a vule leswaku ka mukhwepo wu nga karhi u landziwa na wu patsaka a mintirho ya Autoridade Tributaria de Mozambique hi kona ku n'wana tiviwaka leswaku a mhaka leyi yi khwimba eku hoxela ka nawu wa ta ku gweva eMozambique kumbe a ta va a ri ku nga tivisiwanga leswaku ku karhi ku kumeka etrigo ehandle ka nawu lomu etikweni.
3: Porque quando o produto é irregular, entrou de forma irregular, claramente vai passar por uma sanção.
2: Marito e a Dulce Manhissa. Yena anga muhlengetelo wa makungu ya Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica xifundzankulu Maputo loko a vulavula ku khomiwa ka trigo li hodyiweke ehandle ka nawu. Trigo leri sweswi li karhi li kumeka ematshaleni ya ka Matsolo laha ku yimeriwaka swaku ku gama entirho lowu wa ku va ku lulamisiwa emukhwepa wa ku khatisa etinkomponi leti.
0: Hi bongile hi maendlelo mi nyike mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wani ka minkarhi ya taka.

0: Isonto inkomba 10 horas na 30 minutes ni osaswe kuphinde inkomba 7 horas 30 minutes pangalatana kunwe na wone kunongoloko a hi donzeni.
1: Sou pobre menino, como vês, sou mais nessa terra.
2: Ai, donzeni.
3: 17 horas e 35 minutos ele care pangalatana inongoloko a hi donzeni. Ele ka nkarhi wa madyambu, nkarhi wa mipfindelo, nkarhi lowu se ku sungulaka ku va ku yantswanyana ku hisa matshamelo lawa ku tivisiwaka ku va mati emahlweni ku va kona kusukela namuntlha ku ya fika mvulo dza 9 ka n'hweti tsutsumaka ya nhlangula. Hi vulavula hi ku kufumela ku hisa ku tlula mpimo ku hisa loko kusukelaka ka 35 ku ya fika 39 grau centigrados. Xileswo mwingiseto ku rhandzeka wena kumekaka adzongeni ka tiko u fanele ku ya mahlweni ku va u landza hinkwato tindlela ta ku tivhikela ka mumu lowu tlulaka mpimo ku va u nga ngheniwi hi mavabyi hikwalaho ka ku hisa loko. Xileswo u fanele ku va mahlweni ku va u tiva nkarhi lowu fanele ku va u landza mintirho leyi ya ku tika leyi i ku endlaka leswaku u kumeka amun'wini u fanele ku tiva leswaku u yi landza eka mamune nakona u fanele ku ya mahlweni ku va u phuza mati tanihilaha swi fanelekaka kona. Hi na 10:36 minuto xi tlhelaka vunangana hi kongoma kusuhi swinene na 10:00 nkarhi lowu nga ta kumaka nhlawutelo wa marungula anga nkatsakanyo mahungu ya xifundzankulu lexi.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Moçambique liga 18 horas em Cari, um sautelo, um marungula, com a velela 27 lebsnene.
2: Um sautelo, um marungula. Nogono com marungula, se o Junguana, Junguana, e a chifunjanculo Maputo.
3: Repelile namuhla ugamenhle ngeletana yikulu yenzawulo leyanyila ka tanhleketlo nambeni minzwalo lomu atikwene hlengeletana endlwa xifundzeni xa Marakwena tsengo ku fika magidi manharhu ya matonelada ya fulawu ma khomiwile hi kola ka ku va swi nghenisiwe lomu tikweni na ku nga landziwanga a timfanelo ta kona wo sungula nhlawutelo maringula wa namuhla le ka siku ra 15 ka outubri ka 2020 na Alberto Paulo kun'we na Afonso Magole ku yingisa byinene. Oyo kan hlawutelo marungula emisoro provincial Maputo wa Radio Mozambique namuhla isiku ra wansati etihandle ka madoroba exiyimo xa tiko mintirho yikulu endliwa xifundzankulu Maputo a xifundzeni xa ka N'wamba mintirho leyi rhangeliweke hi murhangeli wa Secretariado Técnico de Segurança Alimentar Sedsane Judith Musakula ya kwa xifundzeni xa ka N'wamba ya kuma Rigbert Chisano ripelele
4: kumifeira adikula ngone kakalani asiputu tokaponta bonana mama na muma kusimchimbani ngatabana vinte ari ngole masini mama na avito
5: avito ini misara meshisu shisiu e nirima a sucessão agrícola agropecuária e intaka kumbeza e ala e produzir a astam makofu depende ka época como por exemplo singena a verão shoshi loko hi susa xitama ta byala mpunga ta hi leswi hi tirhisaka swona
4: a bindzulo leyi mo xavisaku hi
5: a bindzulo ra hina na lona loko hi li kuma kolomoya hi suka ri ta vagwevhi kombo va switama vanyingi va jika ku ya Zimpeti va nghena layani va hi gwedlela switama
4: a mfumo wu hla leswaku ku ni bindzu leyi fanelaka ku tirhisiwa ku tirhisiwa yo vansati para va hluvukisa amabindzu ya vona mama na vato swa ku kuma leswi impondera vati va mali leyi ya mfumo swa ku tsarisa mapapela para wu nghena ka mali
5: na swi ta loko va swi hlaya swa ku ni ku va va pfuneka va mamani hi tlhelo la ku va va ceneka mali swa ku va ta bindzula kambe hina ha hlangana hi ntamu ni swikarhato nga ka wona lomu hi rimaka kona porque mbaka kwango kungo yo saka ka vhali la isileni ja ilemu va hamba makondomini se hi ala ku pfula mbangu luwani leswaku hi ta lava ku hi tseneka mali kumbe hi khomela mali ka vaboyanti va hi boyara leswaku xava tractor ku hi ganya ku hi rima hi swona ta ku byala mpunga xipasu xi kona xo ku kaliwa hi ntamu hi misiha
4: kani mambo mamana mahungumamanyana hi ta bena mina kankha mamanyana
3: ibongile Rigoberto Chisano Edson da Graça Makwakwa i murhangeli muntshwa wa ndzawulo leyi hanyelaka ta njhondzo ni ntumbuluko lomu matikweni Edson Makwakwa a sivaka ndhawu ya holobye wa ta njhondzo ni ntumbuluko Samaria Thovela lweyi ku ya fika siku ra tolo a ri yena holobye nkazi wa ndzawulo leyi Samaria Thovela suka ka ndhawu leyi ka nkarhi lowu ku vulavuliweke swinene hikwalaho ka marito yakwe ma vuleke leswaku vadyondzisi lomu tikweni va tshama na va khamekile hikwalaho ka ku va va nga swi koti ku londzovota a miholo ya vona hikwalaho ka swona vana a swikweneti swikulu a ka miti ya ta nxuma Samaria Thovela a suka ka xitshamo lexi ku nghena Edson Makwakwa Edson Makwakwa lwe a ri Secretario de Estado da Ciência e Ensino Superior ka ndhawu leyi kona ku ta Izau Menezes khale ka ndota ya huvu yikulu ya ku boha minawu lomu a tikweni tlhelo muchaye wa tiko rahina hi ku vulavula hi ta njhondzo namuhla ku game nhlengeletana yikulu ya ndzawulo yi hanyelaka ta njhondzo nhlengeletana ya wumbirhi ya ndzeni ka nkarhi nhlengeletana yi endliwe emugangeni wa Ponta Duro wa xifundzankulu Maputo nhlengeletana yi patse varhangeli va swiyenge swo hambanahambana na ka vona ku kumeka ka varhangeli va swiyenge swa ta njhondzo hi xiyimo xa swifundzankulu ndzawulo yin'wanyana yi gameka nhlengeletana i ya ta ntleketlo ni mindzwalo i nhlengeletana leyi endliweke a xifundzeni xa Marakwene hi ya ka makaneta hi ya kuma Julie Mavota Julie ripelile ntweni hi ntshima leswi chukiweke khomeni ka masiku lamambirhi
6: Hello, Sela Alberto Paulo, e los Sela na kwani kamingi sento wa emissor provincial. Maputo na muntu esiku cha ubishi na kunene cha ugamo kanhlengeletan leyi sunguleke tolo alenu kama kaneta na ni katsa katenta zitelana ka ni nzawulu ya tantseketo ni mitswalo kanhlengeletan leyi Albert Rimeng se tinyingi timhaka leti bekiwaka atafuleni ku va ku dokadokiwa ha tona ya ku sungula i ku va konsultiwa a nkomponi ya swihahampfhuka ya lo mutikweni LIM a va nkomponi leyi nyikaka manyawu yi nyikaka a ku nyoxa ka vatizi kun'we ni lava va tizisaka swihahampfhuka swa lo mutikweni. Nhlokomhaka yin'wana hi ku dokadokiwaka a yona yelana ni ku yakisiwa ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula na mbi ku yakisiwa ka swin'wana hi mpfhuka wa ku tlhasaka 3,000 wa makilometro ndzeni ka projeto Maestranda 2031 ka dokadokiwa na kona hi timhaka ti yelanaka leswi vitaniwaka cabotage maritima hi vulavula hi ntleketlo ku tirhisa maboti lomu a malwandle ku tleketiwa ka mitswalo na kona ka nhlengeletano leyi ka vulavuliwa hi ku ndzunutiwa ka Instituto Nacional de Transportes Rodoviários xivulavula hi Natru xiubyana lexi hanyelaka ta mafambela manene lomu aswitarateni kutani leti ni tin'wana leti kumekaka atafuleni na ku dokadokiwa ha tona ku sukela tolo na namuntlha a nga siku swa vukamba loko hi ninghenelaka nhlokomhaka ya ku sungula hi hlayeliko tolo leswaku holobye wa ta ntleketlo ni mitswalo a tsotsiya a vatizeli va komponi ya swihahampfhuka ya lomu tikweni ku va va luka makungu ya ku va va ndzuluta mahincelo ni matshamela ya nkomponi leyi swi nga ndlela ya ku va a va nkomponi leyi ti nyoxisaka nyikaka ku tshava a vana vatiko hikuva i nkomponi yi lombaka mfumo nakona yi tleketlaka a vanhu ni mitswalo hi tindlela tinene nakona hi nkama wunene João Matlombe a lehi nkomponi leyi handle ka ku va yi landza ntizwiloho laha swi fanekelaka kona yi fanele ku va yi nghenisa haka kunene a cuma tikweni bya Mozambique na nakona yi longoloka ni madizela ya ximanguva lawa hi tlhelo bya switarato ku ta yakiwa ku sukela tiweti tisaa ta ku sungula ka lembe byi taka tikweni hinkwabyo kumbe ku ta sungula a mintizo ya ku yaka tikweni hinkwabyo ka 3,000 kilometro wa switarato ka mali yi tlulaka a 2,800,000,000 wa madolari a ntizo lowu kutani ku nka masosi ku kazi ku sechiwa a mikhwepa ya tinkomponi leti ti kumekeke ntshwantshweni ya kona ku va ti ta pasisiwa ku va ti yaka a switarato leswi switarato leswi faneleke ku va swi yakiwa i switarato leswi faneleke ku va swi hlanganisa a tiko hinkwabyo ku sukela ka swifundzankulu swifundza nakona nambi a mamunisipi ni lomu ku bindzuliwaka kona swakudya ku va swi tlhasisiwa ka matlhelo ya ku hambanahambana kun'we ni mabazara nakona ku leswi vitaniwaka corridors logistico swi nga tindlela leti ti hlanganisaka tiko byeswo ni mimbangu ya ntsima ya nhluvukisiwa vulavula hi mimpolo a nga va wa Maputo Beira nampula nakona ni tindlela ta ku fana ni ku kongoma matikweni ya vahundzamani va tiko bya Mozambique João Matlombe a tsotsiya a vatizi va xiyenge a xirhangelaka ku va hi ntsima va luka tindlela hi laha swi fanekelaka hakona ku va ku landziwa hi laha swi fanekelaka kona a ku yakisiwa ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula nakona ku fanele ku va ku lutiwa makungu ya ku va ku tholiwa tinkomponi leti nga ni vutlhasi ni vutivi bya ku va ti yaka hi ntsimantsima a switarato leswi swi taka nyungubyisa a vayaki tiko loko hi vulavula hi ta malwandle João Matlombe a leleta a ku va a tiko byi yisa mahlweni a ntizo wa ku va byi londzovota a pinga bya malwandle ma kona lomu tikweni hi xikombiso hi 2025 ku haxiwe makungu ya ku vitaniwa cabotage maritima lana ku nyikeleke a switimela swibizi swa mati leswi swi fanelaka ku va swi tleketla a mitswalo ku yi kongomisa ka matlhelo ya ku hambanahambana ya tiko ku ti tlhasa namuntlha ka switimela swibizi kutani ku ni ntlhanu wa switimela na swizazu leswi tizaka a ku tleketla mitswalo hi malwandle swi yi kongomisa ka matlhelo ya ku hambanahambana tani ku hlaya ka João Matlombe mhaka leyi yi pumba a ku tikiwa ka switarato swi nga ni nhlayo ya ku sungula kumbexana ku switarato swikulu swa tiko bya Mozambique hikuva makamiyawu ntleketlo kumbexana mitswalo mikulu leyi naka mi fambisiwa hi xitarato hi leyi kutani mi sungula ku va mi tleketliwa hi ku tirhisa a malwandle ku tleketliwi mitswalo ku sukela lembe swi khale tiko ta tlhasa sweswi ya ku tlula ka 8,000 wa matonelada lawa inaka ili makamiao la makulu andaka machegetili lomo staratu na maingetela ako honekela kaso staratu ima kali ayivona kata ni usaha kwake na ili ya listima likulu kakubaku ya nchusiwa ati nakata ncheketu lomo tikuiri kutani jitalo za Instituto Nacional de Transportes Rodoviários João Matomba leleta avatizi vashi uzalalishi kuwa vanzuluta masamela ikuwa a Xitsungu, a Xinyoshi, com a camatizela, Instituto Nacional de Transportes Rodoviários, e camatelo, e a Kuambana Ambana, vai a Kitiku, Lokova Kumbela, a Mapapela Mavanika, Kamfumele, Lokova Famisa, Animova, Ueta, Malemima Bizi, Mazazuna, Animela Kuva, Akuma, a Papela Lizi, Nisunuana Suosho, Suanuaka, João Matombe, Ali, Kufanila Kuakuluka, Makumumansa, Lawa Massamulaka, Ekuetelela, a Makale, a Ubi Lizi, Nakoniku, Lulamsuaka, quatro tima kale titi kumekaka na tima vokweni ya shujan leshi shangandela ya kuba kuna jalisiwa matizela anshengetan lei igama namuntla tafuleni kukazi kudoka dokiwa iletele naka ni matizela ya shimangwala wa kubulabuliwa kunyikiliwa kama lisensa na kupumbiwa amimfuka ni kuwa kukumisiwa kumishana kutirisiwa arhitizu wa shimangwala wa ibulabula ima plataforma digitais kujulua kuwa loko avatizisi va shiengesha kukazi shata ntreketo ni mitualu vajula kuma alisensa wafana kuwa shikoteka kuwa na atisamilikaya ikutirisa shitizu wa shimangwala lawa akombela ama licensa lawa aba anyikiwa kuone
3: inkomo juli mavota kusukela kama kaneta shifunzeni sha marakweni lomu namuhla ku gabeke nhlengeletana ikulu ya ndzawulo le yanyela ka tanhle ka yahlone minzwalo enhlengeletana le rangeliweke hi holobye wa xiyengeleshe Juan Matombe Ilega nhlawuti lo marungula imisoro provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ntsengo wa kufika magedi manaru ya matonelada ya fulawu hiti nzoo makumuwili. Kwa laka kupa manginiswe lo mtikweni na kunga lanzuwa angati mfanelo takaona maungu nkwa umata na Fernando Sidumu.
7: A Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica Gizai, interessando no Instituto de Cerais de Moçambique, wa kukomam a ntsengo otla 3,000 matonelada ya hiti nzoo ta trigo. A Porto da Matola esfunzankulu mapuzo. Trigo lio diweke e handika nao ama tikweni ya Asia na Europa. A kugwevi wakate guleri handika nao. Kulumba eti komponenta industrial da Matola ni ya Pembe. La sosu kunga karikula nzwa emintiro ya kuwa kukadisiwa lava waetu waka akuwa alivona wa gweveke e trigo lili e handika nao. Tani kufula kamukangetu lo mahungu kashu janasha igzai esfunzankulu mapuzo. Akuseti uwa soku a trigo lili alikungumisiwa ama tikweni ya kweni. La ulegleswa ku atikuleri lingatsuka litikiwa hi mfumo wa Msambiki. Dulce Manyisa avulileswa ku kamukwepo nga karhi u landziwa na upatsa ka amintiro ya autoridade tributaria de Msambiki ikona kun'wana tiwaka leswa ku amhaka leyi ikwimba ekuhoxela ka nawu wa ta ku gweva eMsambiki kumbe atava ari kun'wa tivisiwanga leswaku ku karhi ku kumeka etrigo ehandle ka nawu lomu etikweni.
8: Como o processo ainda está em curso. Depois também tem a parte que diz respeito à autoridade tributária que é legal ou competente para falar dessa matéria de descaminho ou contrabando. O próximo passo, na primeira fase foi cativado o produto, foi apreendido e cativado. E depois vai se instruir o processo, porque quando o produto é irregular, entrou de forma irregular, claramente vai passar por uma sanção. Há sanções e vai versar sobre 10 salários mínimos sobre uma tonelada. Então, ainda vai se fazer esses cálculos.
7: Marito ya Dulce Manyisa, yana anga muhlangatilo wa makungu ya Inspeção Geral de Segurança Alimentar e Econômica xifunzankulu maputsu. Loko a vulavula ku khomiwa ka trigo leyi hoxiweke ehandle ka nawu. Trigo leri sweswi li karhi li kumeka matshaleni ya ka matsolo la ku yimeriwa ka swaku ku gama entirho lowu wa ku va ku lulamisiwa emukhwepa wa ku khatisa etinkomponi leti.
3: Inkomo Fernando Sidomo hi mangula wa fika makumu ka nhlawutelo wa marungula wa namuntlha siku ra 15 ka Outubro vaka hina namuntlha mi ve na Albert Paulo michinini ku ve na Afonso Magule rapelele.
2: Mi yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emisor provincial de Maputo.
9: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mozambique, emisor provincial de Maputo. Loko una vela kushavisa mabindzu yako, inga kupuna hi publicidade. Unga tipsetsi. Ifonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. Unga tipsetsi. Uta kuma humelelo ka swona.
10: Emissor Provincial de Maputo.
11: Vota vunanga bya kutsakisaka a Patima Maputo 2026. Akuvota ikuva udeketa asterisco 744 ungena uhlawula opção 4 barata musical. Nzaku ungena kutsalweke karu votar. Nzaku utsala code kura wena risungulaka IPM. Lanuke kuta humelela vitu ra mchayi ni titula risimu. Nzaku utsala male unavelaka kuva yirumela. Nzaku ubala pini ya wena angava M-Pesa, M-Mola, kumbe M-Cash. Voto rungwana rungwana isin kumitikashi kuyela.
12: Patima. Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: O Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela kutsinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza dorobeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na nti hubyana madorobeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Dzenovyari 16 minutos ya mahlweni ku hipangalatana vunanga bya Mosambiki na ikongomaka. Dzenovyari 30 minutos hi nkarhi wa Journal la Noite interesano na Antena Nacional, nkarhi wa vunanga bya Mantsotsi na Naima. Panele leyi hakwini leswi nga titala.

Bava zala yena nga nxavisela akumba asakeni dzana vhira 28 minutos kunane game ta kola xenge simule nkarhi wa dzi sezo ra David ntimana n'winyari tolwe akunavelaka vingisedi byene ka mikiri ya landzelaka bye bye.

kaga hoyo hoyo kunene heleka aihanyi wansonto wa waumuni wana muhla ule imisoro provincial maputo wa radio Mosambiki kunene kena ngono kulo ukuthlasela loko kuthlasa ansonto hi simbi ya umahora kutani uphinda futhi wa umune hi vintores namuhla ya hambane kene masiko hitela ku va hitata nwanwisa nhloko mhaka ya ku kazi leyi hi nga ni ku dumba ka leswaku ya ku zonwa hi hlakahleta muhlwa lo u phehlaka kunene aminti yezu le kutani ke hi navela ku va hi nga n'wi losela hi vunanga lebyi hi byi bekisiki na yeni ku dumba ka leswaku byi ta va byi n'wi nyoxisala ka kunati natali yuli bombo ka vubindzuri ni vukombisi bya lowu nongonoko halahaya michinini kuna Afonso Magule hi n'wi hlunyela vuyingiseti lebyinene.

0: kunene na henge sina matatela ke mahlwela hina vela kuva hinga ya kuma anhloko mhaka ya siku dzana muhla leyi ha kunene hina vela ka leswa kunwiza ya andleve kuva nwi hitwisisisa leswa ku hita kota kuva hinwa nwisanaka amabulu swiva swinandzika
1: hanye ndle lo ipimisaka uvulavula leswa kumisaka swona
2: ayi ni tsalela nongonoko ayi hanye wa radio Mosambiki ni utsalela hikusani ni mhaka leyi ni ka zataka ni kombela kuva nwi ni pfuna kumbixana ni nga kuma ku humelela ani swi tivi ani ku tivi lomu ni phazameke kona kambe ni kombela hi zezele lekulo n'wi ni pfuna n'wi nga ni zuki n'wi nga ni hewule kambe ndzi pfunani hi mhelwe ni n'wanyana vun'wanyana byanga kunene no va ni makume mabizi tlhano malembe na mabizi vhisete kutani ni tivana ni jaha jaha lebyi ntivanaka na byone hi ve hi butana hi judlu akhalutiki loko hi butanile hi judlu akhalutiki kutani hi ku hapswaye bya ku va hi tshama xikan'we loko hi ya tshama xikan'we kusukela judlu nomboso hi nga ka otubru kute hi mudlulelo ya akhalutiki ho chika hi vani ku khwakelelisana ni jaha lebyi byanga lebyi loko hi veni ku khwakelelisana ni jaha lebyi byanga lebyi swi kona leswi hi nga vulavulisana na swa swone kutani ni chuka ni khweleriwa hi nerivu swinene ni tlakula mpamani ni kun'wuwa lowi wa nuna fane ku hatila kunene kutani ni tlakule mpama ni tibela lwi wa jaha a dodosiku jaha lebyi byi vulavulanga nchumu a byi hlanga nchumu bye tin'waya mpama kunene byi va byi huma byi famba kasi loko byi hume byi famba byi byi ya khoma foni byi ligarala tatana wanga na mamana kutani tshamitshamibyi ku byi peyile vapa va buya loko byi ya buya jaha lebyi kasi byi buya byi ni a tiwa byone ne tatana na mamana va ta ku swi kutani loko va tshamile lava ni vitanaka hi ta tshama kutani jaha lebyi byi endla leswi n'wini va malume n'wini va tatana ni n'wi vitanaka laha hileswaku mine ni tatana mi byela leswaku na tshikana ni lwe wa n'wanyana lwe ana haji n'wi vona lakaya kwangala hikusana loko no ya mahlweni ku va ni n'wi vona ni nga chikwa ni phazama kumbe mine ni ta dlaya yene kumbe yene a ta dlaya mine ana ha swi julile ku va hi nga ya mahlweni hikusana ni lunghela nghozi leyi nga chikwaka yi humelela ka masiku lama taka a ni sami ni ba wansati a ni navile ku va ni nga ba a ni navile ku va ni nga chikwa ni hamba swa ku hombolo ka swa ku biha kambe a muchati wezu mine ni lwa n'wanyana u hela kola kutani tatana a vitisaka swa ku i mhaka munhu ni hlayaka swa ku eyi hileswaku ni kume mpama ya ku biwa hi lwe wa n'wanyana lwi leswi namuhla ni nga biwa mpama munhu ningo chika no tlhaviwa hi munkwa munhu wala ningo chika mpela no dlawa siku dzimbanyana ningo chika no cheriwa hi mafuzwa kumbe mati ya ku titimi ya ku hisa kutani swa endla ku va ni lunghela nghozi na swa hana byala hikusana loko hi chuka hi tengisana ni mamana lwi yena iwa maherisi a tshama hi ku bongosa leswi swi seke swi tlhasalaka ku veleni a ni tlakusela voko a ni bambama mine ni nga nuna wakwe a ni swi tivile leswi taka chika swi humelela mundzuku ka siko kutani tatana wanga mine lwi wa n'wanyana a ni vitisaka leswi wa hamuzwantswankatakuke Niri wa jaha kutisi wa sosangi wa hamu zanzanga takuke. Miniri wa mwanyana ne ii. Nienga tangalu wa jaha ayo ii. Kambe jaha jie majini tisale lesho waiko. Minina muzanzala wa mwanyana kambe. Ama kayati hanyi. Violencia. Ani zanje kusamini. Ani samini muba, ni samini moshela. Shikubani muba. Kutani lesiku zanga kaya ni achakulamba maaba mine. Nto yetele sakuri na yenila. Nto nakuchipanu ni yetele kasi ya ni abegishikulu shamungwa. Atata.

0: Ana lwe apazamile ya kune na apazamile ntatele ngopu majintiso kwa hetelela apazamile so ntatwa tunga ntindo talitinga tabula ula ntona ngena na wena baba kan mambu nkomo kensi hlikani wakahle hlikani walisima
1: hey hitatwa ba mungano kunene kambe ha hey hi tv kusa oh na yini a hina ku hlanchumu leswa ku nhwanyana atava ayenje swone kumba anga yenjanga swone he la kuni madoda la wa mangakazi malota akuva makuma aximinye hiku sama tshamile ni mphata wa swa ku kazi la ya ehe Fernando Gefa swili yini kasi jali di phazamile kumbe nhwanyana lwa phazamile kumbe vatshele va phazamile inga yitshandzela amavonela yako
2: Namulosa, namulosa, hinkwenu wa programa ale hanye. Hosi ya ipona, ambe joha, ayi tshiki, ina yini hi mikarhi hinkwayo. Hi to nghena ko ka nhlokomhaka. Ntombi ya mina u phazamile hi ku ba a nuna hi mphama. A wanuna a vabi. Hambiloko u vona swa ku nga mi hlula i nuna wa wena mhaka yikulu ku titsongahata futhi u nga jura zawu ka nuna wa wena a loko a ku hoxile swa wu karhi pfumela ina papayi ni phazamile ni kombela rivalelo a ta miyela loko a ya mahlweni ku khanelela a na yena vulweyi anga xi tivile xa xi lavaka kambe mhaka yena kwena a ku rivalela se loko a khuluma wena wu khuluma laphakati ka n'wina vabirhi laha a ku na nkuku a ku na mbaha hinkwenu mumumbaha hinkwenu munkuku ya wu phazamile se leswi a ku na mhaka eka laha ku ku khulumiwa ivi endlula leswi swi endliwaka hi minomo swilunghisiwa hi yona futhi se mhaka ya kahle leyi nga ta ku pfuna n'wananga famba ka lowanuna lweyi u ya titsongohata u tibeka hansi u ku papayi ni nge he phindi ni swi endla leswo loko i li ku wa ku lava ku na swimbirhi swi nga nghena phakati a fanele ku ve na ku rivalela ku nsati wakwe hi ku latetana vavasati va hina na hina va a hi vapa vo ka va nga se hi phindelisa hi mpama kambe a hi ba manje va hi rivalelile ne yena vo swa fana na wena loko a ku bile a wu fanele ku ni mi rivalela ne yena vo a ku rivaleli a ku rivaleli ni nga tivi leswaku kumbe muni tikereke ti mi khongelaku ka tona loko a yi le ku munhu tikereke mi khongelaka ka tona kumbe kereke a mi ta lava vakulu va kereke va n'wi pfuna leyo ya mpama leyo yona mhaka yi nga hetaka yi rhandza i moya phela moya loko u hunga a nga kona loyi a nga wu khomaka ku se u hunga u ti fambela se leswo hi nga tlhela swa ku hi ndzingo lowu nga ku nghenela n'wananga sathana xi le ku tirha hi wena xikulugara u ya bampama nuna mina ni nga nyima lawa mhaka ya kahle famba kombela rivalelo famba u tisola loko swi ku tsandza lava vatsweli va yena jaleli u khuluma na vona a ku komba rivalelo loko swi tsandza lava va madrinya va mama na energy lawa va famba na wena va ya kombela rivalelo a wu nge hi tlheli u swi phinda leswo kuse na wena se u swi vonile u le ka jelo wo titititi lowu nga kona mina ni nga khuluma ni nyimalano a loko jali a le ku la hingisa a li rivaleli nsati swa enceka a wu tsongwanini ku humela leswi nyingi mi harihari a nala tlanga hi vana kumbe a tlanga vavasati a tlanga hi majaha. rivalela wena jala mina loko loko washingisa nga khensa hinkwero ninga iveka ni nyimalano ba makweni va mina ai hanye khani mama
3: hanye ndlelo ipimisaka uvulavula leso kumisaka swona
1: ai loko va tolo va ku gwaqa xandleve u yingiseta hi leswo ka va swi tiva leswo ka avukati ku nene bya nkantingana kutani loko wo ya byi tamela hi la swi kalaka swi nga jika hakona byi ta tshwa swi fana ni mazumana u ta kakala u nga makandze xikhaba mama na Maria Suzette u ni ya unda alegria matendeni mavonela yakho a ku va u layani ku khanga ta n'wana lwi
3: hanye ndlelo ipimisaka u vulavula leswo kumisaka swona
1: ai
4: Inhlikane programa ayihani Inhlikane va mamana na va papa Mina ni kone la mvulavula na alegria wa le matendeni ni nghenela a ku vulavula ni n'wanyana loyi a boyaka a ta ta kombela a ku pfuniwa na swi twa n'wananga leswi swi hlayaka swinene loko munhu a phazamile swi tiva ku a ti beka hansi a kombela a ku pfuniwa hikusa loko a li mhaka ya ku u nga kombeli ku pfuniwa ina u nga buyanga la u ta dya ku kombela a ku pfuniwa hi ma hi dash i swinene leswi nga swi yenca n'wananga na tlangela loko u kombela ku pfuniwa kambe a xipfuno xanga lexi ndzi a ma swi tila ni ta ka ku pfuna ka wona amananzike kambe vala muzulu wa ku bava wona u daka jala u phazamile n'wananga u phazamile swinene ntamu futhi u ti honetelele swilo swa ku xonga hi ku kala ku tikhoma u kahlule ku ri ajira a ku ajira ku ve ni zange ku miyela u swi twa maxu tekele ku tsutsuma ya bano na kumpama na kondwana na a tswaliwile wa satin wana na ka tikini loko o va wona xigevenga ka munga mbampama a amikama le ja kumbe na muli central mumbeni na le central ka jele ka leswi naka ku yinci swona manje komunu na ku wa ku zandza anga ku yinci anga ku banga esuka famba a ne na pepa ma nervi aka kwake ya uno dzaka kwake swaka ku pra ku sana ku kombisa ku phela ni wanuna hi tinqindi kumbe ni swimbeni majanga njanga leswi esu ka famba a byela vatswe a li byela vatswele vakwa thala byela vatswele vakwa jana ni nga lesi ngopfu mananga sibeke hansi zanga kupimisa leswi swi julaka loko nuna wako wa muzandza ka kunene wa mujula famba ka nuna wako uya tlasa ku dal sense a te prime a nga li pro famba mukomana ni munhu a dira mukomana lo swake na wena u lo swako tlasa ku dal sense a ku nyeka xitshamo tshamo u nga mumudzelo ku e papai no buya kwako ka leswi ni nga swi yenca sikwedziana swi vona swoka swi yenciwe ni phazamile ni banta kombela le divalelo leswaku u ni divalela akuva hi tlhela hi continuara hi aka muti ya mahlweni ni siku ni dzimwe ni nge hete phinda ni kuba kumbe ni nge hete phinda ni ku yangula hi mayangulele ya kukala mangali ndleleni a ni na u kata ku divalela mani kambe loko u kombela le divalelo mbilu hinkwayo ni ku titsongohata a ni hlaya swa ku loko tlhasi mu byela leswa ta tekela ku ini ku dzivaleli na naye ni tenga humesa leswi nga na swimbilwini a ku byela leswaku leswi a ni swi juli leswi a ni swi juli leswi a ni swi juli a gama ku dzivalela o loko lumbeni a ta ku na ku dzivalela maxi ni nyike nkama u fambo ya tshama loko a ku ni na ku dzivalela maxi ni nyike nkama fambo ya tshama u nyimela a ta ku dzivalela maxi na wo tikomportara loko u nga cinci mahanyela n'wananga swi nge ti huma ti beke hansi kusa wansati a wansati a nge ti cincani siku ni dzimu hine vavasati a ku na swimbeni a ni na ku hambiloko mi vona bonga bonga bonga when a male conte. Put a gamu jewels could the men quay papa, if you hang a little at all. Menashin wish sang. Lukuluan unam waku jaguaka mountain away. At a combat developer, but anga combat developer, savan no combat developer as you do. At a good dressaka. I should take Saint Pazamis. She was called them continuaram teakeranjang. Aguakan jang as in a jar. Lugmunakan jang walk must kill like mammy mint. Must think she supported a little joke at. Prisvanga cat in it, you cut the cutting a bill. Come and got a shock of a paravana by Ambelati, and you could start the cutting a bill. You could say, I can now and be one on a sujukuqua a bansat. Januan sat a bow on a pure. Pansika and Gosless one now. Combat the valley look at no catacuzivalet. Catacuzivalet, Lusa Ocusan, look for an onus and track, catacuzivalet, can mump.
3: Hang in the low if you miss Saka.
5: Manuel Band, the one went lavella. Mangana, Makin, I trail him. Joe, it took Waba. Come in tears. Don't be a mean, and one of me, and Tokuluanga, Mamana Wanga. Sicily, this one was ma, Spasa Maki, Hekakune, Spasa Maki. Come back, Kiki, listen like Wulagasu, Elisa Kunta Gualis. One moon and a bee. Nambo and in one tam walk when all my sapwin, one moon and a bee, Pazami. Pazamo, cool fellow with the tongue, hat and tam of course. Passing half an ago when I had a cool minister, a good tongue or hat a hacker. Loco and open misses of well. Say, get up hats on me and go on at the wang. Tsonga hat. Akubanchum, Sakutura, Kutitsongo hat. Akula Ula Lukun and Akura let our car. Come the Ula with the Lokokun as a car. Secretly gets so long. Tangwen, Tumbiami, who steal a little way. A jahali, the Kunen, Lakuagan Alana Moon, Tsonga hat. In town, Tela Kutitsonga, Tonga, my face de conta. Okulisuva Ulag. Had Hekakunen, Sam, Ula, no combat. Combat, well, Hekakunen. One moon. Yeah, one moon. The Songama, one anger, so we know Mokisuku in the Kaya. Still with the moon. He is in Akakuma Hill, Vanguanyan. Come here, Namukas, Namukas and Dam. We got to call me, Mangaula. From it to Mera Pepper Moya, I will alumon la Cuba Guerra Paramata, but at a conversano. Hilly runs and would give us away any moon or rat while we in town, just a second question. Okay. Tits on the heart in town, goodbye. Come here, Valley Lantis. Gamare. Okay. I am a little bit of a Wola non nine and nine. Stuck a rat, eh, mas. Loco il moon lost the bag, Soko. A bibberly moon ran a curativa good valley. A cool way and a proper hostil soko hanging jan in the gas room, but my sugar valley as cool one. In town, Naye and a cool moon lost to good valley. At a good valley, come put it on heart. I was told to the police. hamba janda ungetari wa wena ukulu utsongo shikino tsa mtangu wehleketa loko ligama yena yarifu utawula ula loko nawesanayo aloko mbili ya haku kukukie hawa hana ku mampodo utalewele kuwenda aunga mbada zuluveri tumaka chokuna ya haisi mbada zuluveri mwaname zuluveri na ipipiri pero utashukote na kuula ula utashukote na kukukula utashukote na ula ula na mbisho karata mazilo kutitonga hata shitalula Shona ndelele ni wola ka hiyona kisa makana no wona komba rwalo tsongo hatu tukombisa nje la shulaya ka ko ngati tatera mbola na gamalan manolo mbanzi ala ku dla ku yanga achukane to ana kalse afa mbene na mazana ni no anga ndele hiyo la
3: hanye ndele yo ipimisaka uvulavula leso kumisaka sona
1: ayi Fernando Gevana itlangelile tatara banzi itlangelile kunene anwana lwe ya hayiti Fernando Gevana u jakuthlela u hlasha nchumu nga hi tsandzela xihlela futhi magemeta muzi futhi
2: programa ayi hanye vamakhono va mina a switwisisa khwatsi leswaku ananyandwe a joyile Yona maka ataka ka hina tindoda ta ayanye ataka tindoda swa ku se leswi anga nghena matini akuva a huma kona kulaveka hini xana hiku angenile matini apila lexi siveni swo swi akombela ndlela ya ku huma wa swi twisisa khwatsa swa ku a onile hiku swo anga swi twisisi na anga tanga ka hina se swo swi akombela a ku anga puniwa swaku anga yi huma kanjani amhaka leyi a yi endleke se mina a ni ku a teki tindoda kumbe wa le kaya va famba xikumbe hahani kumbe titiya va famba va ya ka ka jaha va ya vulavula njhani liya a titsongohata hi laha a tiveke hako leswaku a nga kala a nga ha phindi na siku ni lin'we a ku na xidyoho makwenu ma mina lexi xi kalaka xi nga tsetseleriwi swa tsetseriwa swidyoho hinkwaswo swa lava leswaku ku ni ku titsongohata phakati loyi a titsongohataka wa tsetseleriwa se laha a lava ndlela ya ku huma swa ku a nga huma njhani a ku na xizivini ina se a lava ku tiva swa ku a ta huma njhani mina ni vona leswaku a lava munhu a famba na yena wa lexaka leswaku a va ya khuluma ni jaha leli a titsongohata a ta mi tsetselela jaha leku se a li wa munhu lavansati kambe a nyenya tihanyi leti yena a nga na tona khani mambo
1: loko u hanya u yingiseta u swi vona swaku leswi u hanyaka swona kunene leswi va ku byelaka swona vakulu va vhanu u fanele ku va swi landza vutomi bya ku byi ta nandzika kasi loko wo dya ku tiyenca a tharizeni u tiyenca munhu wa ku va leswi u nga laha vukatini laha wena hi wena u fanele ku vumandla hi tiva leswaku vukatini wanuna lowa mandaka kutani na wena u dya ku tlhasa u mandla laha vukatini u tlhela futhi u ta ni ku hi vitisa leswaku a leswi u beke mpamankata kumpela leswi u nga n'wi bampa ma nga za ku hlongola hi swoswo xana ke ho hi wena ku ni wena hambi n'wana loko u mpampa ma nga kanga byile kutani ni wanuna ku chuka u mutlotloma wa ku mpama ngqi a ku tshika a miyela a ku xavela perfume a ku tota xinatalana kumbe a ku tota mafusa mama na yini xisimango hi nga hi tshandzela mazito yakho ya vutswatsi ya mamana
6: rixile enhlikani kumbe byi pelile o va lomu yingiseriwaka kona a Radio Mozambique vito ni mamana Inesh Simango hi nghena amakeni leyi hi bekeliwike khanelaka hi n'wanyana lweyi hikuva a be a nuna wake n'wananga xivutiso xa ku swa ku xana a nga zampela a nga ta kwa ku tshika hikolaka ku va u mu be a mpama a nga ve motivu ku va a kwata za a vitana vatswele ku hela lizandzu a wu nga ta xi beka futhi xivutisi leswo hikusa emphazamo wukulu lo humeleliki la phazamo wukulu swinene akuva utlakule voko draku dra kushonga uba ankataku uphazamile nwananga utikombelelili lana uku henga kuzuki nga kutwiti kambe aswiyenje nwananga hiso swikubaka hiso swikutwita ka fundi hikola ka leswi amaka le inga hiswona aluwano na waku zanza de verdade porque loko kalanga kuzanzi kazi lo wene umubeke ina kubeku tlulampimo ina television kazi lo voku lahla okumbe ubasharela tlhaku heleketela jana mazanga yenxa nga leswo a yetse undoda a ya vitana vatswele vakho a vitana antswele wake a ku va va tata testimonya ra mhaka leyi a va tlhamuxela a xivangelo xa wukwata kwake hikusa u mu bile kula yena nga nga tshuka ku tlhateka voko wena titwi kuli hi wena a buya napo twila te na tlhasa ku zuketela so u gama u nga muyanguli u ya byela n'wingi wakho u ku mama phela a n'wana hala kaya buya tata yenxa leswini leswini leswini leswini leswi a pezi lebyi u byi twaka hi lebyi na yena a ta twa drone loko a wu yo hamba wo sunguka ti bya wu fana ni lebyi sa a ta swi vona swa ku a wu n'wi hambelanga tihanyi mai leswi swi komba swa ku u ni tihanyi hi ntumbuluko wakwo a wu swi koti ku resolvhera masuntu kambe hikuva u nga kombela ku hi nga ku tshiti ni ta ku vevukisela ku khanela la n'wananga kombela dzivalelo ku nkataku u mu kombela hi ntiyiso u ku nkata ni nga ha tiphinda funti leswi ni nga swi endla a ni ri vu lebyi ni nga ve na byona a byi nga ha ta tumbuluka kambe hikusa loko u nga swi koti ku tibeka hansi n'wananga se va ka nchumu a wanuna a nga ta ku xeliwi zito hambi voko byinene hikusa nambi loko wene u ni razawu ka wanuna u fanekele ku u perdera razawu hikusa hi leswi a ti vonaka swa ku ni wanuna ha swoho ku perdera razawu a hi leswaku u nga ka lowu nga muxamari wena a tensa wu leyi byiwu byi vonaka swa ku lana a nga ta nga phazamile a ku perdera razawu hileswaku teni ku tibeka hansi ku khaneleni teni ku mu respetara teni ku mu komba swa ku i-i hambiloko yena a yo phazama yeye maxi wena u tibeka hansi ku yene a hi ku va u phakamisa mazito a hi ku va wena u khwela henhla ka maxapa yena a kumeka lomu kwarto lowu ku twala wena hala henhla hala nada futhi a swi yantswile leswi u nga vona swa ku u hlundzukile n'wananga u ya tshama hala handle hala u hlawula mpunga u dzimadzimanyana kumbe u kukula u n'wi tshika a pumba nirvu loko yi le ku leswa mi nga ha khanelisana hi xiswona swi sunguli ha yena swi n'wi nyika nirvu loko swi yo sungula hi wena kambe u nga vona swa ku eyi va ni phazamelele lweyi na wemele kuntswe u etlela u nga muyanguli nchumu byi ku byixa ku nkalma papayi wa vatsongwana leswi u nga swi yangula tolo a swi nyoxisanga swi ni karhatile moyeni byi u nga ha swi phindi a ku a tlakula byi tumela ku ntse mu nga phikisani ni wanuna hi mazweni mu nga phikisani na swi tiva leswaku va kona vapapayi van'wani lava na vona va kalaka va nga swi kotiki a ku yangula a yangula na yena vu hi tihanyi kambe hi faneke ku va hi tsatsiyana lama kazi laha hikusa loko hi ku tihanyi tihanyi hi ta dlayana swa nga leswi a swi hlayaka laha a ku a prefera ku va mi tshikana hi ku n'wi dyiya mi nga dlayana a byi twile byikulu n'wananga lebyi byi bekisi lebyi a byi hlayeki ka karta lebyi u hi tsaleleke loko u swi tiva swa ku luwa papayi loyi homu zandzaka kunene ti beki hansi u nga ha phaka mifuntshi ni loko u famba u ya kombela lebyi valele ku yene mu byeli na wu ni xixinya leswaku hi ka kunene u tibeka hansi va mu byeli hi ku mu vungunya leswaku a ku byi valela u gama mundzu ku endla swa piyori u se u ta ve na u danisi na hina u hi kombelaka a wu sungukati xileswo ku va ni nga tateli ngopfu ni to hlaya leswi n'wananga leswi ni kombela u ya ka Alfayat kumbe u ya ka Sabatero va ya va ya rhunga nomo wa kwako so loko u nga swi twisisi leswaku ni ku byela yini ni ku byela leswaku i pura u khiya nomo wako ka timhaka hinkwato a resolution bya maproblema hinkwawo n'wananga laha hi nga na lowa misaveni hikuva munhu a tiva ku pfala nomo swi xongile swi bihile pfala nomu wako loko navela ku pfula nyana upepa phamba jula sungukati dzaku ufa swinene le dziyenteleliki umutiva ka swakulwa ta ndondisa le swinene uya uya pfula nomu ukhanela ko kambe ka mwingi kanuna kava kunyada kava titiya va papayi nganga taku tengo ni respeito shoshi alisima dzaku idzitsongo porque loko vata khanela lomuya switikini vata ku ingata manu hi kunyada ma hi enta uti susa lisima we wasati loko uniti hanye kanga taku hileswi ndzaka ni ku famba ka alfa yati uya kombela alfa yati kumbisa patero azunga nomu akuba unga tshuki humesa lesibeheke kibeke hansi kanga taku mukombele dzivalelo ka kunene hikusari ku nonwa na mati amati uta maminta u tlha wu muzuketela tlhoni loko u va yintswa hi ku zunga nomu lowo na dumba leswaku u ta hanya a wu kati byaku bya ku xonga kumbe lebyi u byi zandziki hi ndlela yinene a jula mudansa a nga taku a jula mudansa ku wena ku vona swaku impela lwi a cincile porke wa ku zandza nga hlayanga swa n'wini va twela na munyenya nka tanga a te ina na muzandza kambe hi kola ka tihanyi hi ku mina ni nga nga mu tlakuxela voko twana kola no so u va u retifikara a herodro lebyo mukombele lisima a dzivalelo na dumba swakunene na vu loko a yingiseta programa a ta swi yingela leswaku hi tiva leswaku mu nga tshikani kontinuarani mi hanya mi dzivalelana hikusa a ku dzivalela va le eka yehovha lava tivaka a marito hikusa hi yena mudzivalelo wa swidyoho hinkwaswo na yena vu loko a yingiseta a ta ku dzivalela hikusa u phazamile kambe wa tilaya loko u za u kombela opinion leswaku u tilaya tawu hi kombela ku tikomba a ku tilaya kwaku ku le entelweleni ya leswi hambilu yaku yi dzilaka ha swona u tlhela u yi dyondzisa a ku kala yi nga ha yenci swo biha a nga veka nkataku a nga veka vhizinyo a nga veka mun'wana munhu lweyi a nga kusuhi na wena xa swo swi tengo veni respeto u tiva ku n'wi angula u tiva ku a ku respetara a munhu yelweyo u nga na yena especialment a nkataku leswi u swi yencaka leswi hi leswi yencaka ku hambiloko wo va ni vana n'wananga a nga ta ku a mi nga ta tshama xikan'we pura mulaya vana lava u ta laya vanaku hi tihanyi porke u sungula swo swi ku komba leswaku u ta ve ni tihanyi mutini wu kala u nga swi koti ku tikhoma a nervu bya khomiwa n'wananga a nervu bya khomiwa u byi dyondzisa nervu swa ku mine u nga ni fumi loko u dya ku boya kwanga pura u ni honela swanga suka wena nervu a nervu byi ta suka hikusa wo dyi dyondzisa u nga byi nyiki ntamu loko u byi nyika ntamu byi ta ku danisa hi leswi eyi khani mambo swinene kambe a ni navela leswaku u yingisetisisa swinene a ntsatsilo hi nga na wona hi ku zunga nomo lowu u nga humesi leswo biha u humesa swa ku xonga u babanga ta ku muhlantswela u muswekela u endla leswi a zandzaka swona loko a buya hi ntiso na kuma swa ku swi tshamisekile na a tlhasa ku nxa hi khisi a ku a tshamanyana xitulwini u buyisa mata u titimeta u peta minenge n'wananga u mu thovathovanyana minenge u nga landzi leswi a yencaka swona xitratwini kumbe hi wuye u twa leswaku a na joaninya kumbe hi wuye u twa leswaku a ni n'we batoma lamanyana u nga landzi leswo n'wananga futhi swi humesi kwaku leswo leswi u fanele u xi byela laha hi ku zandza nkataku khani mambo
3: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: ya vatolo va vhele va hlaya leswaku hayi khona swa gazata
3: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: kwaqa ndleve u yingisa n'wananga vutomi byaku byi ta hanya hi laha byi jelekaka ha kona imaziti muni lawa hini hi ta ka hla wone ka leswi vakulu va vhana kutani va tliki swona laha ku nga famba ndlopfu hambiloko ko jhika ku khaluta mpfundla swikontswakontswana swa ku na wu na ku swi vona ku sa ndlopfu yi ka ndzi telile hini vakone va le kwezu lexi xi nga sala i ku va hi khangata xana ke n'wini van'hwanyana n'wi ya ka vukatini n'wi navela ku va n'wi ya tihamba va tharizeni phela avukatini a hi le nkomponini a we tholiwa u ya ku yakeni ka ndyangu kutani u dya ku va na wena wu ku mine hi mine laha yo we u ta hamba o va ku masiku lawa phela a swa ha chavisi loko va hlaya swiku emanyana a suke evukatini a le ka a swa ha chavisi a tolo i fanele loko u famba lomu ndleleni lomu u tlhela u ti chavaho swa ku hi va ta ni hleka hikusa ni yi suka vukatini kambe sweswi i ndlumu wa kusuka vukatini hikusa loko u li kaya u ta disiwa na we tshama ku nga hlaliwa wansati wa ku yimbelela a nge a vavasati a swi dyi va tiza hikusa va ni mugodi hakunene lowu nga ni pfindla va ta ka hola hweti ni hweti hambiloko va nga tizanga mbangu mbuya ngwana i swiwoko pfuka duwa zora ni matinyo u tlhela u byivala ni ku hlukuhla matihlo wo hlamba byin'we hi ku xwela ni mati futhi u ta ni ku ma chava vuxika bya kone hi wene luya kikirikiri kirikiri ni swipinyoza ni mazibye la xitaratwini hi ku tsutsuma u ya yimela xitimela kumbe u ya yimela xibomba ku ni ke ku famba hi minenge ke u ya ntizweni a xizame xi ku xixivula a malanga ma ku kazata u ya ka tlhasa ntizweni xefe a nge u xwelile a ku hewulengi kumbexana u hewula n'wanakwe u tiza mbilu yi pitsukile a wu na mangungwe mbo yangwana a buluko yi byi u nga gqoka futhi byi ti ku hlathuka byi voniwanga kaya ku sa dyi na n'winyika a banchi lebyi u nga gqoka byi langusiwanga ha munu a gola byi hlathukela ka ku va ku ve nyoka na yo yini ndzeni ya bongosa u ta swi byela mani n'wana matsuva a wu na nsati ke wo va ni patira u nga na ye kaya ku hela ka weti a mali yi muka evhilopo a ya tlhasa nkontela a ku ya farata ka yo liya yitsongo susa duzenta wu ya nyika mamana hala kaya nge hewe a ni na wunoni va makwenu kasi ke kutani a ku va voni va mu xavela ke loko u ku susa wu ya nyikela hala ka likwenu a nge leya farata le wo ni nyika ya ku xava mpfunga ntse kutani u li mafurha va ta xava ha yini o kutani a vamakwava va hi kone wanuna a le nkosini lowa ukulu swinene o kuluka hi vomu hikusa xikwembu xi mu nyike nomu ni nhumpfu ndlindleva ku va a hi femula a moya wu mu kukumuxa kambe he ahe eswi hi swi vonaka loko u fa wu va tolo ka nghunghunyana xikwembu nkulukumba lava vavasati lava na ka fa hi va yisa a xibalwini tho yi nga pheli ya hlola thunga ringana tata
7: Hayi, inongonoko wa emisoro provincial ya Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

Ayihanyi inongonoko yemisoro provincial ya Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

Mawungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo mihlelo ya Alberto Langa. Murhangeri wa tiko a tisa leswaku siku ni matshamelo ya ku ya ka xitarata xi hlanganisaka swifundza swa Mwanza na Kaya na Xindlulaku hi Xiringoma. Daniel Chapa vule leswaku hi ntirho lowu mfumo kongoma ku pfula tindlela ta ku na byalisa mafambela ya vanhu ni mindzwalo kusukela doropeni la Beira ku ya n'walungu ka tiko. Murhangeri wa tiko a vulavula nhlikani wa wo munhu lweyi ka nhlengeletano a yi rhangeleke xifundzeni xa Dondo, xifundzankulu Sofala, ka liendzo la ntirho a li endlaku ndhawu liya ya tiko. Ko wa munhu lweyi, murhangeri wa tiko a amukele xikokolelo swa nga kapiyan hikwalaho ka mintirho ya vutsutsumeli la xitshungu xi nyikeriweke hi nhlangano wa matiko ya tikonkulu Afrika. Hi tlhelo lakwe a vula leswaku xikokolelo lexi i xihluwa ka vana va Musambiki ka hinkwavo va tirhelaku ka ku lumukela ni ku pumba timhangu ta ntumbuluko lomu tikweni. Xikokolelo lexi xi lulamisiwe ku fambeni ka Primeiro Congresso Internacional de Ação Humanitária e Cooperação yi endliweke doropeni la Beira. Ntirho lowu khanguliweke hi murhangeri wa tiko wu hlohloteliwa hi Universidade Likungu hi ntirhisano na INGD. Nkarhi a amukeleke xikokolelo lexi, Daniel Chapo a vule leswaku a xi amukela hi mbilu, ku tlangela ni ntikelo, lana vulekele leswaku a xi kombisi yena yece kambe xi nyika xihluwa vana va Musambiki. Xifundzankulu 30 ku ni swiyenge swimbirhi swa makungu ya ku rhurhela xitshungu a ku va xi nyika ndhawu wuceli la migodi. Ntirho wu ta landziwa hi migodi ya Rivubwe na ICVL xifundzeni xa Muatizim. Murhangeri wa mintirho ya ku vonela matshamela hi xiyimo xa xifundzankulu a vule leswaku makungu ya ku rhurhisa xitshungu ma le ka swigava swa ku hambanahambana swa ku va ma landziwa. Euclides Sidumo a vule leswaku se ku vonisisiwile tindhawu ti khumbiwaku hi ntirho lowu ni mindyangu ya kona na ka nkarhi lowu ntirho wa ha landziwa hi unyaminyami. Tani ku hlaya kakwe hi ku ya hi leswi se swi vonekeke ka mintirho yin'wana ya ku fana, ntirho wa ku rhurhela mindyangu wu ni swikarhato swo tala mhaka yi fanelaka ku yantswisiwa. Nhlangano wa swifamahlo a xifundzankulu Niasa wu tsatsiya mindyangu yi nga ni vanhu va hanyaku ni ulema leli ni xitshungu hinkwaxo a ku va va va balisa ka tidyondzo ta ku tiva ku hlaya ni ku tsala hi Braille. Makungu lawa ma ni nkongometo wa ku tlharihisa vanhu lava ni xitshungu hi vutlhari la ku tiva ku tsala ni ku hlaya hi ku tirhisa Braille ni ku pumba vusweti va kumekaku ka lona. Murhangeri wa nhlangano wa swifamahlo a Niasa Jaime Makwakwa a vule leswaku a ku va ku landziwa ntirho lowu ku lukiwe makungu ya ku va ku sungula tidyondzo. Raji Musambiki a tsatsiya vatirhi va muti lowu wa wuhaxi a ku va wu ni ntoloveto wa ku tivhikela muzoko i nga kankro. Muti lowu wa wuhaxi la mahungu wa wumunhu lweyi wu endlile nhlengeletano adoropeni la Maputo ni nhlokomhaka yi nge Kankro da Mama, Uma Luta de Todos, Consciência, Prevenção e Luta. Nkarhini wa kona, dokodela wa xiyenge xa ku vhikela mavabyi lawa Genoveva Matefatua a basopisili mayelano ni swikombiso swa ntshima swa ku sungula ka mavabyi lawa ni nlaveko wa ku va hi xihatla u tsutsumela mintirho ya wudawu. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Muti wa wuthethisi wa hanyelaku ta wululami tikweni la Afrika-Dzonga wu camulile hi ku nyima ni mhaka ya ANC mayelano ni ku hambana ka mavonelo ku ngheli kona xikarhi ka nhlangano wa hlawulamani ni bandla la ANC. Xileswo, nhlangano wa hlawulamani wu fanela ku katsa Sento 81 wa vanyimela ku hlawuliwa va ANC ka mabulletin de voto ya ntlhanu wa madoropa ni lin'we ya swifundza swa KwaZulu-Natal, Cabo Oriental na Estado Livre. Muti wa hanyelaka ta wululami wu vule leswaku ka masiku mataku wu ta kombisa entelelo wa xiboho lexi.
ANC amangalili ka munti wa hanyela ku tawululami ndzhawu ka ku va nhlangano wa hlawulamani wu yalile ku tsalisa 181 wa vanyimela ku hlawuliwa na wu ti chavelela hileswaku va hlwelile ku ya ti tsalisa. Hi mihlayeli mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ka minkama ya ntoloveto.

E te rukutama ungu ngā le kāle hi tāia e a kumanongo noko nzumulo. Luangata e fikisa hi John Go.

Ah, xi sungulile xikola papayi. Mudyondzisi wa kona a vitaniwa hi teacher ku veni na sekeleka ya kombisa leswi swi tivaka hi masiku hinkwawo ya tidyondzo takwe. Ange vai, hi nga tsala nove ni ku vona. Betinyu xo muchivuka pirisiro wa kona. Ku nga le ka ngaki xo ya tsala sage ka kartera. Ange u tsala lani ka kartera hi mhaka munhu ku ni famba u ya tsala la ka kwadro. Xo ya koka kwadro xo ya tsala sage. Ange i ncini leswi u nga tsala? Xi nge i nove pirisiro. Ange i nove lexi loko xi chuvuka wena? Xi nge ina i nove pirisiro. Se anga hi nove lexo. A wu swi vona swaku a hi nove lexi xi nge i nove. Se xo etlela hi nhlana. Xi nge loko noko hi mi mani pirisori? Anga hi we Betinyu. Xo nyima xi dara filika a jipilokotso. Xi nge se loko ni endle leswi hi mi mani ke? Anga hi we Betinyu xi nge hi swoswo. I nove lexi a ni nga tsala.

Nuna wa kona tlhela kaya nengo sinena nga nnavele ku vona hambi munhu loko a nghena tekela ku hlivela tinkathula endla hi ku cukumetela jikijela papayi I vatsongwana va kona va tekela ku muchava va mu vona leswaku haha nyamuntlha a ku nga ta lunga nchumu mpela papayi haha I nge hi loko a kwate kan'we se vo gijima va byela mamani wa kona va nge he mamani papayi a tlhelile kambe matlhelelo ya nyamuntlha a hi wona ya masiku lawa hi nga ma tolovela ku na yini ke va nge hehe famba wena u mu tivaka u ya muyangula mamana wa kona a suka aka a fika a nghena a kuma swaku munumuzana wa kona a lisala kambe loko a hlivele tinkathula swi mu kombe ku va a teka a minkondzo a tlhandleka henhla ka meza I papayi murhandziwa wanga ku endleka yini nkata xi ku endlaka u chivirika hi ndlela ya ku fana ni leyi xi nge ya ni tlhelile nkata kambe lawu ni vonaka no vila nhlokweni la ni ni timhaka ntirhweni ta ku ti ni endla ni ku anakanya ni nga gwenti ni tlhela ni nga swi koti mpela I nkata ya ni ku chada ko va ni tin'hweti tinharhu hi chadile swi lava ku va u sungula ku tolovela leswaku timhaka ta wena u nga na tintirhweni a nga hali ta wena ntsena I ta hina hi vambirhi hikuva kusukela ka siku hi chadeke ho endla hi ku tsemelana swa wena I swa mina swa mina I swa wena se u nga ha hambi u bala munhu muzana leswaku u ni timhaka ntirhweni vula ku hi ni timhaka a ntirhweni mina na wena xi nga ha hi ndzeni ka mbilu hi laha ni lava kona xi nge hinaka hi ni timhaka ntirhweni sekretari wa hina a ni nyimba ya hina vambirhi na manjhe masiku ma taka a ta tswala xin'wanana xa mina na wena

Ah. Koshikolweni kuva xisungulile mpela. Sosi ambe jipula kwatsa wa iduka sa mfizika. Sa tlhela tlhelela mpela. Prisor wa kona. Ashi sekeleke sa kwa nenge khwala suka nengwile kaya nnuna wakwe. Anga ya. Nga ndzela kola nunga nyima kona. Uma jun. Tidara mangake. Xinga Prisor. Uma jun igwala 11. Sanga ya nyamutla utafunda lesako a uma zon swidara mangaki o sungula ku phakela lunch ingani ke ka swikola swinwana kuni lunch phakela ma rofada ka vadyondzi hinkwawo na yena va teka la ku rofada va sungula ku va tinqinqa hikuva va dla mpela ku ngele ka ngaki xo sungula ku rila xinwanana sanga u rilala yini xinge hileswaku a ni lava ku tiva leswaku la mina rofada likweni ange ya Gana lawa ya nove unga sala nawo. Mama na mwana tshaliweke hindlela ya ku hambana ni vanwana. So lesa ku kuluka hi usiwana leswi. A u bale ku kuluka papai. Bata no ku xungeta leswa u dla ti mali ta ku karhata. Kumeka leswa ku imiri wa usiwana papai. Mama na muni kwa la mugangeni wa tumayela. Akulukile papai ni kugwenda kufamba nga gwenti. Se xinwana na xa muyakelani xa ku lutla nge loko xokala xinga tshomeliwa nga khwatsi. Xinga yi akukuluka ka tia Maria mambona. Ni kugwenda kufamba nga gwenti. O miyela. Se munzu ka kona ya xikuma nge Bethinyo nga tana haleno. A xinginga hi timpawa leswa kwa xinginga. Se xibaleka xiyo tsutsululu. Xiya mangala ka mamana wa kona xinga hey mamana. Tia Maria ani besi nene laka kwenda ku nthauza mpela siange akubele yini ange ya ani bele ku vani mudzwele leswaku akulukile ku hambana ni vatitia vanwana ni vavona kala tumahela se mamana wa kona asuka ku venene a endla tinkonta na tia Maria loka fika mamana wa kona ange ya nteka wena ni twe nwana wa mina leswaku mbeni ku sekeleka nga gwenti ni la ku tatativa leswaku Mbele yini ango dona nuwe mio tamano nrivalela nimbe hikona ka ku lutla hikuva nwana lweyi wa lutla ni byele leswaku ni kulukile ange sele zwimbeko ta wonza ka

0: o sala ku xaniseka ka va teacher a swi leleta loko swa hamuka nge ya tsalani lani ka fodla lani tpc mun'wana ni mun'wana loko a ha fika mundzuku la ni lava ku veni na kombisa homu na yi dla mabyanyi la ka kaderinu lakwe aha joazinho xo muka xi ya yingiwa hi ku tlanga ni vanghana xi tlanga xi ba majipulokotso hinkwawo loko xi ta ta fika hi seto ora la xilawini xa dyondzo xi kuma leswaku mudyondzisi bava a yime hi kolaya a kwate khala nge ya mun'wana ni mun'wana a tlhanteka kaderno a henhla ka karitera ni la ku famba hi ndhawu ni ndhawu ni vona tepesela tolo ni la ku vona homu na yi dla byanyi se xi ku ntsexi ku epa epa a ni endlanga tepese epa epa a lwa ta ni dlaya epa xo ha kambe ni ta mi komba xo teka kaderno xi lo humesa xi pfula kona ka ka ku tsaliwanga nchumu xo tlhandeka laha henhla ka karitera famba kurujira hinkwako a nga kurujira kona kurujira hinkwako a nga kurujira kona a ta ta ku sweka karitera ya joazinho loko a ha fika a civuka a kumasaka hala ka kaderno a ku tsaliwanga nchumu papayi se a nge a homu leyi ni nge ti yi tsali na yi dla byanyi hi kwini laha se xi civukaka na yena xi ku e masingita mpela he wena maxiphayili kola homu la ni yi tsale kola kola mpela hi laha ni nga tsalaku usiku usiku a ni va ni homu ni ku yi tsala a yi li kona se a xi donsaka hi ndleve a nge ku ni homu loko ku cuvuka laha xi nge maxi e-e phayi li kola wena pirisi ri homu ni yi tsale kola kambe loko u za u nga ha yi voni laha sopodi yi yo dla byanyi na lili laha li hela se leswi yi sukile yi ya kun'wana lomu ku nga ni byanyi a ya ha li laha vanghana vanharhu leswi ku pfuliweke maparaya leswi hi ngani hi veka ku tin'winga hi mumu u hi kinginza yi nga chayi na maparaya ma pfaliwile swipfalo swa wona papayi se leswi swipfalo swa maparaya swi pfuliwile hambi leswi ka haleke ni nkarhi wa ku va munhu a ya bukuxa kambe loko yi baya chayile amuka kaya vanghani na vanghano hi ntsengo wa vanharhu va beja ku veneni va ya li phuza paraya bava va li ba byala li tsaka va li ba byala li za li vulavula va li ba byala li za li va vutisa swaku hi va mani a wu va li byala lo li lasala veja va phuza lavo loko ku nga le ka ngaki va civuka va kumasaka i meya noit papayi hambi xo xibomba xa ku sikisela hi ku tiyisela a xa ha fambi hi nkarhi lowo se wun'we ka vona nga mi nga chaveni ni ni nomboro mina ya muyisa wun'we wa copela ma va tiva ku va yisa lava va copela a va yi tleli a ta ta ta ta hi rhwala la vo balincunga va mi vita muyisa lowa copela heyi he bava ha xaniseka hi lava wena hi la paraya pede ra koxa tisolo o ya fika lowa copela loko a va civuka kumasaka a va yo dakwa leswiya hambi ku gwenta ku vulavula a va ha gwenti a nge ya nghena ni phakati ka copela hi vunharhu la vona vo nghena kwala ndzhaku ka copela loko ku va ku va nghenile ka copela ku nge ri ka ngaki loko a civuka muchayeli wa copela a kuma leswaku a hi mafano se vo ba xingorho mpela hi vunharhu la vona a silerara copela leswaku wa li silerara copela a silerara copela leswaku wa li silerara copela a silela ra nghenisa ma mudansa hinkwawo nga makota kambe a nga yi ndhawu papayi copela liyo yima kola ka kan'we loko ku nga le ka ngaka nge ya xikani hi fikile ku rhanga liwa ku sungula xika a hakela mali ya semetikaxi a nga ha hi khensile loko a nga li wena nyamutlha a yi li ku va hi yetlela paraya mpela ku xika liwa wumbirhi a ba mavoko a nge ya ni tlangelile a hakela na yena va famba loko ku xika liwa wunharhu liwa nkomfuzo a koka mpama ya manghungwe mpela u ta ni twa a vhumba muchayeli wa copela muchayeli wa copela lava ku yangula hi mpama yin'wana ka yena a tsundzuka leswaku lweyi devi liwa ku nghwala a swi voni loko a ni yanga ndhawu a nge ya wu ni bela yina a nge ya ni ku bela ku va u ta hamba u tiva machayelele manene ya xithututu xa copela loko u li karhi u endza ni vanhu va ku dakwa ku fana na hina u swi vonile leswi u jikiseke swona lahayana a ri tunda liyana ya laha maringwe
1: uende kujika hi velocidade ya 120 ulava ku hi diba swona ulava ku hi dlaya swona hi lexi ni ku bela ka swona ku va u ta hamba u tiva a velocidade yinene ya ku famba hi yona loko u pakele vanhu va ku dakwa ku fana na hina.

21 horas na 45 minutos, nos aoka loko itu le nangala maniganiya, nos aoka loko na kona witu ile anongono konzumulu. Ifamsa shosho kamitiru ya emisoro provincial Maputo Radio Mozambique, usiku la wa umune, quinta-feira, wazi. Senhor, me fala uma bolo que eles mungam no bananime. O abanã loco chilo unga chini melanga. Loco vanga colo e cachorro na banda, vanga fumele, vaga ala, vanga soque, funce, né? Enga cotom. Enga relaxo em jacacaô. É, com esquembo. Ai, malume o amuno, esquembo. Funce aí, baba o amuno. Na cona funce aí, padras do amuno, unga totsukou. Ei, ei, esquembo estira, já show. Kama lou e nonge, ala, vai a. Swi te yimene mina u swi tatela u swi tatela hi nkamalo swi mahekaka minchumu swa xikwembu se u gama u solo a nga xi lavayana a hi ku rhandza ka wena ke hi ku rhandza ka xikwembu se maningani yexo u nga chavi swilo swa swinyingi loko swi maheka swi maheka hi ku rhandza ka munhu swi maheka hi ku rhandza ka xikwembu tar xiketange hei ni yo mi pfala mabulukeli leswi munhu vonaka ni miyela wo miyela loko mu ni vona i swini va a mi vulavula yini hi mina nkarhi lowu mi vulavulelaka swa mina swi famba kahle njhe a funzi swi mahisa swoswo a mi tseketselaka u lotela ku luya luya luya ya siku lin'wanyana ta goma luya u kuma swa ku langa xo leha ba.

Mawungu ya vusiku hi misoro provincial de Maputo mihlelo ya Alberto Langa. Murangeli wa tiko a tisa leswaku se ku ni matshamelo ya ku ya ka xitarata xihlanganisaka swifundza swa Mwanza na Kaya na xindlulaku hi Xiringoma. Daniel Chapa vule leswaku hi ntirho lowu mfumo kongoma ku pfula tindlela ta ku na byalisa mafambela ya vanhu ni mindzwalo kusukela doropeni la Beira ku ya n'walungu ka tiko. Murangeli wa tiko a vulavula nhlikani wa munhu loyi ka nhlengeletano a yi rhangeleke xifundzeni xa Dondo xifundzankulu Sofala ka liendzo la ntirho a li endlaku ndhawu liya ya tiko. Ku wa munhu loyi murhangeli wa tiko a yamukele xiqokolelo swa nga kapiyan hikwalaho ka mintirho ya vutsutsumeli la xitshungu xi nyikeliweke hi nhlangano wa matiko ya tikonkulu Afrika. Hi tlhelo lakwe a vule leswaku xiqokolelo lexi i xihluwa ka vana va Musambiki ka hinkwavo va tirhelaku ka ku lomukela ni ku pumba timhangu ta ntumbuluko lomu tikweni. Xiqokolelo lexi xi lulamisiwe ku fambeni ka Primeiro Congresso Internacional de Ação Humanitária e Cooperação yi endliweke doropeni la Beira. Ntirho lowu khanguliweke hi murhangeli wa tiko wu hlohloteliwa hi Universidade Likungu hi ntirhisano na INGD. Nkarhi a yamukeleke xiqokolelo lexi, Daniel Chapo a vule leswaku a xi yamukela hi mbilu, ku tlangela ni ntikelo, lana vulekele leswaku a xi kombisi yena yece kambe xi nyika xihluwa vana va Musambiki. Xifundzankulu 30 ku ni swiyenge swimbirhi swa makungu ya ku rhurhela xitshungu a ku va xi nyika ndhawu wuceli la migodi. Ntirho wu ta landziwa hi migodi ya Rivubwe na ICVL xifundzeni xa Muatizim. Murhangeli wa mintirho ya ku vonela matshamela hi xiyimo xa xifundzankulu a vule leswaku makungu ya ku rhurhisa xitshungu ma le ka swigava swa ku hambanahambana swa ku va malandziwa. Euclides Sidumo a vule leswaku se ku vonisisiwile tindhawu ti khumbiwaku hi ntirho lowu ni mindyangu ya kona na ka nkarhi lowu ntirho wa ha landziwa hi unyaminyami. Tanihi ku hlaya kakwe hi ku ya hi leswi se swi vonekeke ka mintirho yin'wana ya ku fana, ntirho wa ku rhurhela mindyangu wu ni swikarhato swo tala, mhaka yi fanelaka ku yantswisiwa. Nhlangano wa swifamahlo a xifundzankulu Niasa wu tsatsiya mindyangu yi nga ni vanhu va hanyaku ni ulema leli ni xitshungu hinkwaxo a ku va va va balisa ka tidyondzo ta ku tiva ku hlaya ni ku tsala hi Braille. Makungu lawa ma ni nkongometo wa ku tlharihisa vanhu lava ni xitshungu hi vutlhari la ku tiva ku tsala ni ku hlaya hi ku tirhisa Braille ni ku pumba vusweti va kumekaku ka lona. Murhangeli wa nhlangano wa swifamahlo a Niasa Jaime Makwakwa a vule leswaku a ku va ku landziwa ntirho lowu ku lukiwe makungu ya ku va ku sungula tidyondzo. Radio Mosambiki a tsatsiya vatirhi va muti lowu wa wuhaxi a ku va wu ni ntoloveto wa ku tivhikela muzoko i nga kankru. Muti lowu wa wuhaxi la mahungu wa wumunhu loyi wu endlile nhlengeletano a doropeni la Maputo ni nhlokomhaka yi nge kankru da mama uma luta de todos, consciência, prevenção e luta. Nkarhini wa kona dokodela wa xiyenge xa ku vhikela mavabyi lawa Genoveva Matefatua a basopisili mayelano ni swikombiso swa ntshima swa ku sungula ka mavabyi lawa ni nlaveko wa ku va hi xihatla u tsutsumela mintirho ya wudawu. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Muti wa wuthethisi wa hanyelaku ta wululami tikweni la Afrika-Dzonga wu camulile hi ku nyima ni mhaka ya ANC mayelano ni ku hambana ka mavonelo ku ngheli kona xikarhi ka nhlangano wa hlawulamani ni bandla la ANC. Xileswo nhlangano wa hlawulamani wu fanela ku katsa Sento 81 wa vanyimela ku hlawuliwa va ANC ka mabulletin de voto ya ntlhanu wa madoropa ni lin'we ya swifundza swa KwaZulu-Natal, Cabo Oriental na Estado Livre. Muti wa hanyelaka ta wululami wu vule leswaku ka masiku mataku wu ta kombisa entelelo wa xiboho lexi.
ANC amangalile ka munti wa hanyela ku tawululame ndzhawu ka ku va nhlangano wa hlawulamani wu yalile ku tsalisa sentwa hi 31 wa vanyimela ku hlawuliwa na wu ti chavelela hileswaku va hlwelile ku ya ti tsalisa. Hi mihlayeli mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ka minkama ya ntoloveto.

0: ripelile ya ku hezela miniseto ku rhandzeka ka nongoloko wun'wana vunanga tinqambi tintshwa nongoloko wa kola ra Mozambique Msori Provincial di Maputo loyi ya ka Mpfukeni wo munhu wa vhiki rin'wana na rin'wana hi nkarhi wa 22:00 lowu nkarhi lowu fika kunene hi lavetela hinkwayo tindlela ta ku va hi lava nqambi wo karhi hikuva hi kota ku va hi pangalata na wena miniseti kola Msori Provincial di Maputo 102.3 FM na milo itika on the media emintirho ya xwaka Mpfukeni kusukela magudi 89.0 FM unga yi lavetela kusukela Pontadori 90.0 FM nakona ya kumeka ka kanal 923 ka TMT internet e www.rm.co.mzep Maputo swin'we hi nga swi kota ku va hi longoloka siku rin'wana na rin'wana loko hi ku rhambile ku va hi kota ku va hi pangalata na wena ku fana namuntlha hi nga na wena ku va swin'we hi longoloka David Ntimana n'winyi wa rito loyi kunene a lulamisaka a nongoloko lowu tanihi laha hi vuleke kona loko ku fika siku ro fana leri hi rhamba a nqambi wo karhi leyi hi kumekaka hi bula na yona hi kumekaka hi chaya na yona hi kumekaka hi cina na yona hi kombela vito
1: a wu peleni pelisa Mozambique hinkwayo Gaza tikwini ya tikwini hi matlhelo ya ku hambanahambana na pelisa hinkwako mina ni Damakrish
0: Damakrish ivito ra vuchayi swo
1: ivito ra vuchayi si
0: ramapasi
1: Cristina Khosa
0: Cristina Khosa
1: si ni enca diminutivo ni ku Krish
0: iso vito leri u za u ri endla ri ve Chris hi kola ka yini
1: diz ele ele crise porque ni lava la ka uchai porque la ku tswaliwa ben la mapasi e Cristina então pra ka uchai já ali tava ele bom ele dinanzika tengi lu vela ele crise logo
0: isso da ma crise e ku rambile ku kumeka ka mitiri ya radio Mozambique ka busiku bya namuntlha mingisetwa hina anavela ku va tlalamba na wena anavela ku va pangleta na wena anavela ku va acina na wena hambi hi ku va abula na wena wa swinavela mingisetwa hina na swiristano ku yimbelela loko u ku sungula lembe muni swa sungulise ku yini ko ku khandlisa u sungule lembe muni
1: swa twala xi vutisi xa bonde u be kona mina ku yimbelela ni sangule na nali khwirini ka mamani
0: swona
1: ya xa ni yimbelela laya a ko xona ku ni humelela so xa ni kombekisa mitiso
0: isana
1: entao kama ni nga humelela hi wona ni continuara ni utumila mina la ku yimbelela andzeni ka mamani então fui fama fama do meu kama 10 anos e 8 9 10 anos por aí tani sangula ku loko ni michadi chadi lo mia ni famba ni yimbelela swa ku ni yimbelela leswi ni swi tivaka swa munhu la mina então ni kurisa swo leswo ni don la ku yimbelela então ni swa ku pela lani lo podi ni swi perdera muchumu lexi swa nga leswi lenge ni swi tirhisa para frente
0: nyika matswaliwa
1: bembeji mutenge ni fi tirhisa porque loko ni famba ni yimbelela lomu ka michadi a va swi dyandza ngopfu va ni bela mawoko va tlhela va ni nyika va ni xeketela xipondhwapondhwani vya va ni nyiketela swo pulanta ku ni tinwala na friend entao loko xa ku fika 2012 se ni sangula ku ni gravara hi 2012 ate ni namuntlha na gravara
0: iso tingaki tinsimu leti se u tikhandliseke
1: ya iku ti konta swa ku tingaki i tinganiba tinganiba loko swa ku nini singwa malbo
0: ah singwa malbo iso vunanga sungula nge byona ku va u yimbelela a ve byinjwe kona kumbe ku khandlisa a ku ra fara a ve byinjwe kona
1: na ku sangula hi 2012 ni sengolo nga ku khensa mamana

0: Yeah, anga kwana kwanga file kwanya bay. And dogma ka shako amale, ay ko purki anga tizi. And taw ayuze chinaba mbenya ne critical kumaja abya tsamani ba twali ba ye. Ah namorora maja tsamaka ka ye. Impumana nga si ayina nga suki. Ah iko kanga fijuli ko suka. E falta do trabalho, falta do trabalho e falta do dinheiro.
1: Isso.
0: Ndawa reklamara kuni tatiza kuni na mini kufama ni kwambela mtizi na kona kakutize na vala kukutola vali buisa mwani ya ndatira kuni evi vera si
1: nishona vunangale zi ishiri nilu ndele mwa sha majala ama pumala kamintiro nindi ntombe lava vapsu navela kakuba vangendle sha ukari
0: vanavela li fia nile fia masha vakusigiri
1: ava ikumi ndela kuba vakota kuba vatitirela vatipuna avusikwa njavo
0: exato
1: nishona etuile la ku onintla no album la wa se makandiseke byinwana vunanga le byinga byivutusa ka la u ehleketaka leswaku ya byi ta khumba minisetwa hina tani leswi nga na yebula kana yena ka nkarlo he jinja
0: handle ka la wa doji ali linwana linga kone vothumiza ya lele kutapiwa nwana madalali vakala kanga na nyonga ta tshlava ka fito vaka enja yini la phakati burukilana mabuluku matabanze kana kutiniwa
1: isho
0: ya nambuto andala utapuka uchina muzika ya lelinga ko hele la ku tswala kamena

0: ku tswala ka mina ku humelela yi
1: ya ku tswala ka mina i tipo wa sati u mamai yanga tswala nwana wa ntombi ne a pacientara 9 meses ata ya tswala nwana luya athela sustentara ta kula nwana luya kumba kuli ntomulo kumba yoma no dzimela kumba kwenjeka yini majipelomeni jo amanteve paciencia yako akulisa nwana luya entangu kulisa ka nwana luya amunyeka ntshovelo unene wako komo wasati lo wakula tenga ya ukatini ne entangu angamu mafiaranga akuma kuma ukati la kwa kota kuduvuliwa se mama na bankulu ngwana atsaka kutswala ka mina namuta jani finingela ni mukume hikutswala ka mina
0: isona se intsa ku humeleliswa ka hi mama no kare ndza kwa ku va a vona nwana wakwe na ali ka matsamela manene leswa xiva swona a nkaravelo ku
1: ya se a tina la ka vanhu kwa masingu ka ti mambenyana ku kutswala ka mina hi loko
0: isa yakuma na mwaka makungu nga na wona kanzi mala vuchayi hiwa ya kona kuni tinsimu leti u ehleketaka swaku leswo tikhandlisa na mwaka
1: ya ya ku sangula kona imbenyani hi yo leyo nga novidade maxipuki timbenyani xa ti famba fambinyana kutsongo
0: hi swona
1: ya porke vambenyani xa va sangula ku ni tolovela tolovela wa muzika koo entao makoho
0: hi swona a loko kumelela munhu wa ku anavela ku va u mpangalata ka nkhuvo karhi maendlela hi weyako
1: ya mina loko munhu a ni jetela nikazati a fikazati muchumako porke valungu xa va hi pfunile hi tinumber foni ne loko a ni muchadu a hi problema a nga lava damagrish po da nghena internet ka Facebook ra ku damagrish one kuma a nghena TikTok one kuma a nghena YouTube one kuma Nicola se ninga kona la podi se anikuma
0: iswona kambe loko ana vela ku endla ku kungela anga ku kumisa
1: loko ana vela ku meku ni fonela director wena swi tshonga njani lero loko ana vela ku meku ni kuma hi noshe podi alava ku lava mintizo ya mina para ku nyanya amutlangela swa yehe amchuma ina ishonga isaseka pero ka mchuma ishonga ku sasekisiwa ne
0: iswona
1: ntao i 84 24 80 57 8 84 24 80 57 8 da magrijo
0: isona kusukela loko ta ku sungulile ku va u yimbelela hi swi karate swi kumaneke na swona ni ku nabyala ka ndzima leyi u ngheneleke ya vuchayi
1: ya a swi karate ka ku chaya swi kona porque ku chaya de verdade no é fácil no é dormir acordar o que nem as tudo tem que o estiva já com a imbelela aí e cola cá aí então no que o imbelela ele tem que fazer o que imbelela ali e para nem fi em que saco aí para então já não conta como chumbo a mina e copuca
0: isso
1: já se cola não precisa caratiza porque o processo de ngaco na unga na mono o aco acoponicela na uli wena so apive vukanga nwana promotori nwana empresari pura yi munhu bembe wa kupuna ka ntizi wa wena pro ntizi tenge upfuniwile ya swakazata
0: eshona ya kukuma kuna vela ka wena a le kuva danile swi ngheneleke sunguleke ndzima la vuchayi a le kuva u imbela tingoma leti tulamiseke humaka swona kumbe xana a le kuva uya mahlweni u phakophela ku va u duma u va munhu loyi tivekaka u va munhu loyi endlaka a swilo swa ku tsakisa avayingiseti
1: a ku desistira nada nompodi na ni nga sangulo hi vona dojimile dozi na swi ni karhatela na u nga swi tivi swa ku ta gravhara kwini manje u yala u sinamo za u ya ku kuma xa ku ni gravhara kwini ja swi ya swikazata u za u famba u famba a tinyana lana ni nga koho i kulwa i paciense ntawu e desistiri nawu
0: isana
1: shakarata leswa ni getsiki
0: isona a marito gamo nga sela ka a ti nkambiti nwana ngo pfula vamswa lava navelaka ku va vanghenela ndzima leyi
1: ya ale swi nga va dyela ka swona ku va dyela ku i ku va ni paciencia hinkwaswo michumu fi jula ku tengo ni paciencia
0: isona
1: na mi woya tiza ntizweni pa u ta zo vona hweti hi hela u ta hola tengo ni paciencia hala warukiwe chefe wa yini mashtengo pasientar taza uyazohlula Então, na vona lava angena, kaku mija vanga angena shofi, tengi vani paciência, vanga desistiri, avalui na shona, va continuara va famba na shona. Kutaza shikwembu shifika la shungata darako koko shiva punako.
0: Isha. Minseto kuranzeka isha kukala shunga hili, ishi urinzena, nungulo kwa yina, vunanganti nkambiti nchaka vusibuzana mungu, kemeta kola, la kunene iveke na ipanga la tanana wena, vikirtaka, itatela ive kola, kuwa ikota kuwa ilo nungulo na wena. David Ntimana ingunyari ito mla misitilo mkumbisi wa nungulo kulu, lani ikumakeke na Tomaj Buruma vya kumisela kema rito, ni mifuma ulo kuwa nungulo kwa yina kufi, kufikela kwati, kuina kuina kwa kona. Bye bye.

23 years na 7 minutos xenge xa unharhu ta sungulanga nkarhi wa 3 years nongonoko enhlekani Maputo ndzhaku hi kuma vunanga ya hi ya kuma nongonoko dyondzo ya ta vululami loko nsimbi ta komba 3 years na 30 minuts xikatorozero ri mahungu enhlekani ndzhaku hi kuma switiviso hi ku landzela hi kuma nongonoko wansati a mahanyelweni hi 15 years ta vi mahungu enhlekani ya hi ya kuma nongonoko tidyondzo ni umunzuko nzako ekuma nongonoko tanto munoko nkatsakanyo wale tu humelela eke unga ta humelela mailano ni bugamla vik ka letiela naka ni ntombo nuko edza seziera skuta vik sungula shenge sha umune imahunga shfunza ngulo mapoto nzako ekuma nongonoko lavantra vanerito za setora jima honga jifunza nkulu Maputo nzaku kuma mafambala manene stratuini za 8 ora jita vintla utelo wa marungu la za 8:15 ta vivu nanga za 9 vera jimati mea siku za 9:15 mikombisa leti yala nakani upalu ushi ni mintengo za 9 vera jina 30 minuto jita vi jornal da noite na hitirisana ni antena nacional.

0: Guata. Loko hi cuvukisela a mabibeleni, yelo nga tshemba yena uku lwi hi yena nga ta ni pfuna, a hi yena lwi anga ku pfuna. Hi fananisa hi bibeleni hikwalaho ka yena. Loko lwi wanuna ta ve a vavisiwile a kumane ni mhangu ya ku va a kumane ni swigevenga swi mugevenga, lwi a nga ta murhola i musamariya wa Musa. Lwi wa mufundhisi u ta ta ndlula papalata. Mun'wanyani a nga lehi mutivi wa nawu na yena u ndlula a papalata, kambe lwi a nga ta ta murhola hi lwi a nga pimisi swaku hi yena. Hi vangani hi nge loko va bava va fambile, va mamani va fambile, hi twaka marito ya va malume, hi twa marito ya vahahani va ku munga chaveni hi xikan'we, hambileswi mamani a nga famba kambe hi kona haleni ku va hi mi pfuna. Kambe loko se a ntiyiso yi fika ya ku va u lava ku ha pfuniwa, a nga ku hlayeli nchumu munhu luya. Kambe tsundzuka u nga heli mbilu. Hambiloko vana va nga ku hlayeli nchumu lava u nga va veleka, swi veki mahlweni ya Xikwembu, hikuva xona hi xona muyenci wa hinkwaswo leswi nga laha misaveni. Lexi xi tivaka lexaku munhu ni munhu a ta hakela nandzu wakwe hi laha swi lavekaka hi kona hi nkarhi wunene nakona. Vula kulungile.
1: Ahibongeni hosi Xikwembu nonghungu. Ijale ra ka mphambori.